bẹẹni mokiwa ẹdakun yin ti e wa ni oju opo Facebook ejo e ba mi te like e de ba mi share program alaborun e je kin recommend yin o se koko se pataki o ni nkan se gidi gan ni lori eto yi fun eyin to je pe fe darapo mo eto wa yi bẹẹni oju opo ti Facebook wa Splash FM 105.5 bẹẹni Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan bẹẹni ohun gangan ni ki o ni ki ki e ba mi te soju e loju opo Facebook bi o se e je ki bi o se e je ki okay okay aha oda e je ka se bayi lori ohun ti mo fe ba wa so lori alaborun ko to da alaborun ni ipele keji e se ehe ni ipele keji odo langba lobirin kan ni a fe gba ni amoran odo langba kan la fe gba la moran lori eto wa fun toni mo nbo

bẹẹni ẹ jẹ ka ma ba won so oju oni ti wa labẹ akoso bo ti le wu kori lori eto wa ni ajin yi mo fe gba ami a fe gba odo langba kan ni amoran lori eto yi nitori wi pe oro yen o se kini o nilo amoran odo igangan ko la fe gba ni amoran mama ti won ni odo birin langba yi awon ni won nilo

0: to she wedding won lo mo ta n soro re ni sin bi omo odun kan abo ni won ni olohun si se ami won ni sugbon gba ti awon loyun leyin gba ta won se gbeyawo ton yen won ni agbara awon ogbe ise ti awon se mo won ni latari pe awon fi bi awon kan sick sere ni pe osu meta si merin akoko yen po lagbara gidi gan ni won ni so atari yen awon fi se yen sile won ni gba ti awon de bi mo ton awon tun try lati wa ise pe gbogbo ise ta won ri pe o je ise ta won like won ni gba ti omo awon wa pe odun kan ati osu merin won ni bolohun se se ise kan fun awon niyan won ni ise ije ise ti awon mo nipa idada won lowo ton de ton ba won so lenu ise yen won lowo kan to nitumo to loruko die ni won ni gba to ko awon gbo pe inu awon dijo dun awon dupe dupe lodo olorun awon jojojo won ni sugbon ise ago mejo aro la won gbodo ti debe awon kuro ni bi ago marun role won ni sugbon ona bi ti bi ona ti bi ise wa won lo jina gidi gan sile awon won ni ma won ni bi teyan so pe eyan fe lati bi mo lo bi kire ni won ni awon atoko awon wa joko pe bawo la won se fe ma se pelu omo odun kan atosu merin yi won ni oko awon wa mu aba wa pe je ka lo ja omo yi fun mommy na ko kokko fi bere ise yi ngba to ba ya ta ba ri bi ise yen se nlo leyin osu die boya ka wa ko sito si ona ibi ise yen ni o abi a sa mo pe but for now kokko gbe omo yi lo si odo mommy un o ni o de pe mommy o ba won soro mama ni ki la won se mo gbo mo bo won ni ni awon ba sa gbe omo tawon ba gbe lo won ni omo yi yanu oro bo se jomo odun kan atosu merin yen won lo o ti o n soro toro e to ti clear lo to awon voice note ti won send si mi ah omo yen o be won ni awon ma koko lo wo ni bo ba ti di weekend awon a lo tan ba ti kuro ni bi se aro saturday bayi awon a ti lo be awon kuro ni role sunday awon ba sere ba sere won ni gba to awon ma n se be won ni gba to ya ni iya oko awon ba pe wo gbogbo gba to ba ti wa to ba ti ro mo yo sukun tara re o ma gbona boya ko fi wiwa nsi emeji ni osu abi gan e kan losu ki o le fi faramo awon daada won ni lawon ba n se beyen won ni gba to ya ni o ye ko mo yi ti bere school leyin bi to ti losu kan lodo iya won ni gba ta won koko soro school gan ni ya pe a ko ti iya ke iya kinikan pe a omo odun melo ni kinikan la ni a o ti dagba na o ti to bere school pe o sa ti kojo ohun odun kan ti bi osu marun won ni awon sa so lagidi pe to iya ni awon ofisi suku kan ti nbe ni to si odo awon won na fi omo isi school o bere won ni sugbon bi school lo loka o won ni bodo iya ti o n gbe ni o won ni ojo tawon wa lo pe tawon ba ti e pe oke omo kan fe se birthday ni ayin omo ore awon kan fe se birthday awon ba lo gbe omo pe ko na ko wa won ni ti n ba gbo awon ede ti omo n so jade lenu won ni be lo mo so pe meemi je pop-off mi meemi mo fe ya pop-off meemi mo fe ya pop-off ona oni ko won lo dudu en ti awon nu moto la won wa be lo so pe meemi wo irun re o fine meemi wo irun re o fine won ni lo n fa iru ohun latẹyin won ni awon oro to je pe to n doju ti yan to n wa won ni looto won toju e dada ebi opa iya o je won lo fine o dun wo o si mora bi iye naa ni won ni so pe ṣugbọn awon oro tomo yi to n so lenu yi ah won lori bakan awon oro adoju ti ni o ni bo n se n foyinbo somo e be lo mo n so yoruba to n so pe come on shut up lo mo so pe ndake ngbenu mi dake ifowo benu mi se arabinrin o si mu mi lojuba to n soro o ni in fact pe ọjọ yẹn ohun ò lè mọmọ ẹ lọ síbi bẹẹ dè mọ o ó rẹ tún jọ ọmọ tó lóhùn pé bẹẹ ló ń sọ pé come on keep quiet ó ní bẹẹ ló ń sọ pé keep quiet kankan ìfọwọ́bọ ẹnu mi kankan ẹ wo nígbà tó ti ẹ sẹ́ndì voice note ọmọ yìí ṣe mi kódà èmi gan rẹ́rìn-ín mo ní nǹkan mọ̀ wá dé o ó ní lòun wá sọ pé o lo mu mi loju o lo wa so fun wa so fun kan pe wo bon wo omo ko sin ta fe se o boya to ba ma fi sele ko n face omo o o n lo ko ni o fi sele kini ebi wo na ri bi ise to hun se business o n se rinsin bawo lo se wa ma fi ise sile ni ti tori omo eh pe ah o le fi sele o omo yi je ki o to ba se a pada lo gbe leta I ma sise lo na o lo ni o n dagba mo in to n se yi ni oni lo ba ni dodon ohun ma lo gbe omo yi boya ko n wa bo n se ma wa school fun lo ko ni ko le convenient iwo to se to je pe o gbodo wo se ni 8 ba lo se nbo lo ma gbe omo si ba agomelo lo fe gbo omo de school agomelo lo lo ma mu omo pada se lago marun to ba se close wa ni ka won ti duro die ni school abi eh omo yi arabirin ni ohun so pe ohun wa wogbon da si oni lo ko ba ni laye ko sin to jo ma ti momo yen bo ba ti e momo gan wo je ko di bi december ko wa pada ko ka a ti mo gbogbo bi a se rin ba se se ngba yen arabirin ni oni ma o lohun olododu december oni omo yi oni yo ti luko de bi pe oni ti ba gba won ro kankankankan to nso pe ah eh mo fe ya pop up fun mi mo fe mai mi mo fe ya popcorn mo fe ya gbogbo ah oni ewo ma olowo loju nti hun oni bi toro de duro oni kini ki ohun o se oni igba ti ohun pe iya oko pe ah ewo mama boya to ba ti di pari osu mo nbo wa gbe omo eniya kini e lo bi mi funra yin o o ti fohun lele ina o ohun lohun wo baba re dagba ohun lohun wo le dagba o lohun ti e fi sada pe grandma igba won aye baba re ti yato si sin eh edakun eje kin wa gbe mama gbe wa tun wa ma kiyin niya ni rara o gbogbo eyan lo ti mo mo ton ti ni to tawon ni lo bomi wa ti o lo bomi wa fa won o gbe le lo bi kankan o to ba si je pe boyo fe gbe lagidi ngba na wa gbe ah oni lo ko na ni ko to be o gbodo lo gbe omo yen fi le to ba ti e gbe gan je o di pari december arabirin ni mommy e wo pari december yen so edakun ti e ba wa da sire amọran wo le fe gba arabirin yi e ba wa fun ni amọran 0706949300 awon oju opo to ja si kulu wa nbi e dakun e ba mi fun ni amọran kini ko hello en to wa loju opo nbi ami olorun
1: oko temi ni ojo mo le united kingdom
0: transferring oburu
1: mo temi omo e lo ko iya e lo ko wa re lo sebe na
0: Iyawo niyan se iya omo.
1: Iyawo.
0: Eh.
1: Because it is at the convent board grandma it is at the Polomon Sophia.
0: Mm.
1: O ti bu ki o e je le ko ma fi bo ti ya ya en ori le o da ta ko so so.
0: Mm. Mm.
1: O si yo o e ko lo ma mu be o. O ka gba Polomon pe je won ti fo kon yen o ti bi ti ke ya yen.
0: Mm.
1: O ko ma se ni pe.
0: Mm.
1: Ko to ba wa be yen to ba ma je won ti so mo da ga be yen le o to fe.
0: Okay. Ese tori elomi sa ko seju meje die fun wa ise ojo omo west mo gbadun amoro yin elo en to wa loju opo nbi elo sa yes sir yes sir baba mi ese un sa beni beni Benny. Okay.
2: Okay.
0: Do you want a solution by daddy?
2: Mm.
0: nto nja fun gan niyan pe ngba to ba tun wa faduru bi osu marun di december nsin ah but daddy o ti wa nle for long na ti orise gidi ose baba mi ami splash fm na npe bi iseju bi metala ni si lori eto ah ewe ma ba mi se ni iseju kokan be ni elo en to wa nbi baba mi daddy e se mo dupe sa ko si ni le fe begbe pe baba God bless you sir splash fm na pe bi alaboran loruko eto be ni 070 670 6949 3000 hello en to wa nbi
2: yeah.
0: Hello sir yes sir ah baba mi e se mo dupe sa o e se baba ami olorun ba abi o se ya manya tevin tori in ti sign di simi ti mo gbo mo sha ti ererin ni pe mo fe je papa fu mi e me yi mi bene ti ya ti edin mo ngbo wa bayi ese baba mo dupe nibi ta ma fe fi adagba itoro se fun ti ajin yi ohun na le ti gbo arabirin won ma won ni elomomo yin e ma pa ni je ma pa laruwe kun le be oko yen kun le be ye oko e ti e lo fogbon gbe ebi ogbon kan ebi njo elo ele yin o fe se birthday ni elo elo gbe ke wa make sure wi pe e wa moju to dada mo no tun se fi jata o tori ngba te ba ma ku le lago mejo school te fomo si ngbe ba close lago marun bi se gbogbo ona yen patapata ni ke lo wa gbogbo ona yen patapata ni ke lo to ti o fi romo ilorun se mo pe awon to tomo ba ti e sa mo bi te fomo si erin bo ti to ati bo ti ye e se mo dupe oniyan se olobe se o gbogbo eni eyan te fi ife ba wa je e se gidi gan ni to ba lo nkon te fe ba mi so abeyin te ni oro te fe ki won ba yin da se oju opo te te ba mi fi atejise voice note ni ranse si re 080 28 940839 080 28 94 0839 be ni e kan send the voice note yin tin ba ti gbo ma da yin lohun oju oni ti wa lagbara ba mi oke lagbara olorun a ri kadi fun wa lori eto yi ni ojo mejo olorun.

ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo alaye okan laaro imu gbadua loruko Jesu ilekun ni ti maye eyin ni mo nba wi iye te ba sami ninu re lo ma je ti loruko Jesu ilekun ko ni ti maye meri la ni ilekun ti aye ma nti on kameri la ni si ma nti lekun egbo oluwa laaro yi bi gbogbo te ti gbo mi loni Jesu ni enu ona kasoso o le mi ni ona atutito ati iye ko se ni kene to le dodo baba bi ko se ni pase mi mo wa ni oruko Jesu to je ilekun to je ona si gbogbo asiyori egbo oro oluwa lenu mi gbogbo ilekun to titi oya ayiraye si loni mami eyin ni mo n ba soro dadi eyin gangan le loro yi aro yi eyin laran mi

0: Cash olori ilu tun ma san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olori ire ti won ta won tun ma gbo pela ko tun ajeje na ma lagara to ni yu gbayu gba owo to le ni 80 million naira 50 million naira lo wa le lati pin cash ti wa di alagba lugu omi okun ti ko se gbon tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbon nbe bo se n ta yu meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan da anfani marun o ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le mi se beta
0: o le sa pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilagelu fm *347*1004*2# be lo si tun le ta lori website www.cashier.ng eyin eniyan mi e ma duro e ma rose akoko yin re lati cashier
2: Splash FM 105.5.
3: Here is
4: 105.5.
3: One station, all the hits.
4: 105.5. Splash.

0: Sunet. Kamọ Sunet ogbon tarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo salagbata e ti ko ba si yipada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re.
1: Flash FM 105.5.

0: malaria show. No time to talk. I'm a terms of Jenna Yodogu. Only the best.
1: Mo tun bere ku o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse ona ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: yin a ki o wipe ka ro akojumo e ka bo sori akoto ti fun te do royin eh awon oni kilo ko re ti fe gbe emi mi gbona laaro e
1: won je mi
0: o fe gbe emi mi gbona laaro isubo
1: eh
0: je mi e yo nile we je e mo je nse o
1: igbo
0: re rin de bi wipe teyan ba fun imu atun
1: eh
0: so si to fi san owo lewe to ti ra ka san owo lewe dele
1: eh
0: ma tori nte je lori owo party ke lo mo kan oni se examu
1: o ato
0: ke lo mo kan oni se examu e ja mo ta nse o bi be ko gbadu gbadu ojo gbowo agbado lowo eyin atijoba
1: be ni
0: oju ba nlo e ja mo ta nse ko le ma ni fowo se na loruko temi ojulowa ni kai presenter yin na ni bimbola ni nisin eh o ni nisin ngbo o nlo lewe titi e ti nlo lewe mo jeri ba mi re won ti san tan gbogbo e lo didi won san owo party re gan won san agaga won to je pe won to wa ni eh kini kan o suit to buy and co suit to buy lewo e ma wa suit 120,000 150,000 ki
1: kaaki
0: e ja ma da se o owo nje la nwa lo o
1: lo o sa nu wa
0: owo nje ni o
1: kokoro asiri wo mo bo ni se wa
0: eh e bo da ba vera e jo mo ni ma nbe
1: e
0: ma ma se competition school kan se gba eyin na gbodo le ba tori wi pe kini gan se lede npa ko gbogbo akolo mo senator o
1: abi
0: gbogbo akolo mo rep o
1: won ti gbo
0: eh
1: eh won ti gbo
0: ko ma ni fo se loruko tebe ojulowa ni ika presenter yin na ni e ka ro e ka bo soji akotun ti fun te do royin leni ti se ojo anu ojo ru Wednesday anu olodun yo wa wari
1: amen
0: yo ba wa gbe yo si je ajemonu fun awa ti e se o gbogbo ayin ti wa eyin te wa lati lu ogbomo so lato sogboro ki lati pele osun
1: adupe
0: eye ondo
1: adupe
0: wa si bi ayeye orikadu kan ni oma lu abi ati ti oba wa oba Murtala Adebayo Akade MFR lana ode yi ni gbagan trencher doll ni lu Ibadan emi o ti e tete mo pa awon eyan tun trafu wa
1: awon eyan trafu wa
0: mo gbagba lagbaja bayi osogbo lo ti wa lagbaja bayi ogbomo so mo ni
1: ah
0: nitori eyin na ife na lo to bayi
1: adupe
0: e se gan pupo pupo adupe lowo yin o na o ni towo yin lagbara lowo Olorun
1: amen
0: a jo ma rira wa ba a si ma rira wa lori kore lagbara lowo Olorun
1: amen
0: ti fun ta doro yin yo gbina ya o latori akuri loloko ojo kan
1: o da lara daduo laaro toni iya adini yin na ni o Aminat Adetun Badmus oloruko temi motola yin eleyi to se be nkan mama o se dada eja ma nso lori iroyin
0: okay eja wo awon akori ti iroyin gbe jode lapa bi gege bi mo tin lanfani lati ma ri lori iwadi alagbara ti ile igbimo asofin orilede Nigeria ti won nse latari ile ise ajo ijoba kan ti won lo je oluwole fake agency won ni ati fun awon eka ile ise ijoba kan o iyen MDAs ni gbedeke ojo meji din ni adota 48 hours ultimatum lati se kini ki igbiyanju le tete gbera tan yanyan lati pase ona lati wa fin di koko lori e kojuba lo ṣugbọn o ni ipinle ti Ondo won ni adari ilegbimo asofin won ni ipinle Ondo o tin koju gbese ati yo ni ipo lọwọlọwọ bayi lati pase bi awon asofin mọkanle ni ogun ti a tin kọwe le yi pe lọwọ yi sika e lo ni o sika you must go
1: won
0: ni tin kọle lọwọlọwọ bayi pe emi na

0: Ise mi an sign si.
1: Okay.
0: Se oro pada ri be na ni abi won fegun otoloto, otolo farabalẹ kan fegun re to.
1: Aha ma wo.
0: Akori leleyi. E di mo ke fi sara rin din lapa be yen
1: o. O de to ba ri be ja lo taratara si oju ewe karun iwe iroyin The Nation. Eleyi to jade fun taro tun ni o. Ibi abape lori enikan ki fi be tele, o na ni royan lo do lori. Won ni jeje mo pe eni ti sa ile lede wa Nigeria Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. O na lo mo ti bu walu o. Pe ibudo ti o je ti ko awon mo ologun ko ma lalewu ni ipile Kwara nitori ero to abo yen ni ipile na ni nibo gan ni ati gbogbo lo jade kini to fa sababi eyin ogbo laaro to ni ba koko re ba ti to ni amosa ni ipile Oyo won ni eni ti se oga agba patapata fun le ise olopa lorile ede wa Nigeria Olatunji Ridewanu Disu won ni baba o na lo mo ti kesi awon ise olopa ni ipile Oyo o pe e wo ke tun wo bi Leyin dola awon omo lomo to nti awon akeko won eleyi ti ajigbe nijoba abile orire e mo sun lorun o e tun bo tera mo ise takun takun ki eto abo ni ipinle Oyo ko le mu yanyan si awon afurasi melo wa lowo ti bata ba so nipa isele ijinigbe awon melo gan ni ati gba idola awon laarin ose mefa sisin yi eyan mo gbo laaro tuni o ti fun o O si tedoro yin be.
0: Ah, eni ti se alakoso fun ore eto abo li orilede ti Nigeria ta wa yi. Iyen Defense Minister lo ti soro, lo si pabi abidun oro. Wi pe e ma tele legova o, e ma tele oro royin ofege. Ti won ni ohun ti ko we fi po le. Se ri awon oni faster fosto. Tan ba fe ma gbe gbo yi so yi iroyin ti o lese wa le pin pin. Won ma wiwo to woro ni eni ti se alakoso fun oro eto abo lorilede Nigeria loni emi si wa lenu se o digbi ne mo wa pelu are Bola Tinubu leyin to se pade ama gomina ayeda ti wa aye to di ti wa bayi o ti be ise le awon agunbanero meji ototo kan ti won fakoyo ti won se daada pupo pupo ju o ti fun anise automatic job ina lo gbe kale fun won lapa be yen pelu ebe atokere bayi lo loju jije ti mekun sun iseda oni pa wa lekun
1: amen amen
0: ijoba apapo orilede Nigeria na tin lo ago ikilo bayi papa bi omi o ti bo loju sama ti agbara o si wogi yo wo yan ri o leyin ebe won lo sese ki ekun omi ko fe sele ni awon ipinle meta din ni ogun kan 17 state ni orilede ti Nigeria ta wa yi awon ipinle wo na ni won safoju sun e igbianju wo lo ye ka bere sinisa latakata awo omo Nigeria gangan akori to sa lagbara pupo pupo ta ri ninu we iroyin ti punch to jade fun toni ojo anunu ojo wednesday
1: o da to ba ri be wa ja lo taratara sekata iwe iroyin The Nation ojo iwe kini na ni mo tin wo iroyin eleyo to se lalaye pe eni ti se olootu agba fun ile gẹẹsi tutu ayan na lo bade o na ni reti wa wi pe yo se ipade o pelu eni ti se lolede wa Nigeria Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ninu ose eleyi ta nwo ti nbo lona ye ki wa ni awon ipade ohun yo dale lori ti fun tedorin yo tu laaro tuni o ba koko re ba ti toni o amo sa ni ipile Kogi won ni jejemo pe isejoba won eleyi ti nbe nbe ati awon eyan toro kan ta ba so nipo oselu lojo aje monday ose ta wa nu eyi ni o won ni mu owo won bayi won gbe lo sori o kan aya won nibi gba aya won leyi tan si seleri pe ibo witi witi ini fun Asiwaju Bola Ahmed Tinubu bo ba di odun 2027 ni ki wa ni to fa sababi eleyi ti won fi n pariwo ibo ibo ini fun Asiwaju Bola Ahmed Tinubu eyan mo gbo losan toni o bakoko re ba titunya
0: aje lo si ipele ti osun oro jade nibi ti gomina ipinle osun tin fi da awon eyan ipinle osun loju wi pe e lo fokan bale e mo mi ya e mo fokan e lo fokan bale ibo yin yo fun ni inu eto idibo si ipo gomina to nbo ni ipinle osun iyen lodun 2026 eyi ti awaye akori ti mo lanfani atun ti rinu iwe iroyin punch na lo gbe fun toworo toni lapa bi
1: o da eja dupe lowo awon olore eleyi to nse be to nse daada sakata wa lo lede wa Nigeria tori pe baba n ri bayi adun baba n se bayi adun o na ni iroyin eleyi lo n pariwo tatata o won ni ajo sokan ile europe eleyi ta mo si european union ati orilede portugal o na ni a mo ti se be gbe awon ko oju omi eleyi ti o mo pararo lo para robo loju omi lakari eto eto abo eleyi ti o fese mule ni awon ojuso mi gbogbo e ta ni orilede wa nigeria won ni awon ko oju omi ti o mo pararo lo para robo hun o na ni o ti ko si akata ile ise ologun oju omi e ta ni nile ye bo gan loro hun se wa je eyan mo gbo laaro toni ba koko re ba ti toni o amo se gomina won ni ipinle abia iyen gomina alex oti o na ni ani omo ti gbalejo omo olori re ni eleyi to ja wi pe o na lo gba mark to po julo eni ninu idanwo jambu eleyi ti an se lodun yi todun 2026 inu iyen michael ofokaile leyi ti a se lalaye pe lana ode yi o na ni gomina ipinle abia eleyi ti se ilu abinibi omo na ni a ti gba lalejo ki wa ni awon ileri gbogbo eleyi ti a se fo omo na koriya to po ni o eleyi to si je pe bi awon odo ba n gbo wa laaro yi yo mo je koriya fun ko wa awon na iwe iroyin the nation lo gbe laaro yi o bi akoko ba to a tu si eti gbo yin
0: aje ka fi yen ka lo si akata bi nbola sadiq ka polowo oja lodo titi e leyin kete ta ba dari pada de lati eka ipolowo oja efo kan bale arin gogon ti fun te do royin na laye pada bale si ta si bere si ni tu kere kere royin si ti gbo yin
2: Moves must be made. My people just to work hard. Dreams and challenges motivate us.

0: Okay, aki ku ojumo we kabo pada si tesiwaju ti futedo royin fokan bale a yanju re laipe yi eja mu royin si eti gbo yin ke yin o ma babo papa julo eyin ololufe wa ti en tele wa lawo ojo po banidore Facebook wa Splash FM 105.5 ese gan adupe lowo yin e chiri be sapa be e ma bani like e e ma share e ma tesi e ma temo lapa todo tin ke ma fi si faji lodo yin be on ama iroyin eleyi iroyin ti o ntana wadi awon on to sokokun lori on ti oni se pelu awon ajo eyi ti o je wi pe ile ise ti won da ko re tele ti o bere si ni di awuyewuye o je genje ko je genje ti o njade lati akata ilu Abuja gangan eyi ti won ni o je Presidential Foreign Investment Promotion Council PFIPC lowo yi ile igbimo asofin ti tun tanawadi si waju si ti won si n pa lase bayi fun awon lajo lajo ile ise to je ti ijoba apapo wi pe e lo segido e ma lo alapa lori iwadi ti a n se si waju si besi ni won fun awon ile ise yi iyen ministries departments and agency ti n fi esun kan wi pe ilo ti ko won lati ma down si ipe ti won pe wa yi bi igba te fe ma te oju agbimo legbon asofin agba orilede nigeria te fe ma te mole nitori di eyi won fun won ni gbedeke ojo meji deni adota 48 hour ultimatum lati je ki awon na ki won bere sinima jade si akata igbimo yi iwadi ti won se agbejade re lori esun to bere sini jade eyi bere sini bi oro to tun se jade wa latari bi won ti ni won fi we pe eni ti se alakoso fun oro le okere bianca odumego ojuku siwaju igbimo yi sugbon pelu e na asoju o na ni fi ranse pelu eyi won ni o se pataki fun o na gan o lati yoju wa pelu bi won ti ni koda eni ti se ojimi agbejoru agba nile yi to tun je aja feto mania femi falana san to ti fara re kuo ni waju igbimo agbejoro ti yo ma le waju eni ti se oludari agba fun ajo yi ti won ni won fi esun kan gangan iyan omoba adeniyi adeyemi igbimo yi ti ilegbimo asoju sofin orilede nigeria se agbekale re ni won ni ki won se wadi lori idasile re ayin ona ti fi won fi ri bukata owo ti won fi ri owo gbo bukata ati bi ajongan bi won ti sise bo ni won sese ti won fi rin ti won fi to fi di wi pe o mule to bayi leyin ore yin abalo ati ababo ti o n pada je oluwole what can far now e ma se be won ni alaga agbemo yi Yusuf Gaddi o na ni o salaye wi pe awon igbimo ti won fi iwe pe yi ti won wa yari kanle ti opo won o yoju si legbimo asofin o je yi ti o buruku ju jai ti ko si ye kiru re ko ma waye nitori di eyi lana obaran ni se odu oba kun ko leleyi o bi oba ba ran nse wa bi o se wa woro ko fi sada to bona eburu lati se rekoje odu oba o lati lo ko si yoju si waju igbimo na iroyin ku keke gan pupo bi eyin na ba si fe wo bi nkan ti se lohun ki lo fa bawo lo ti se je ti Femi Falana to fi fara re kuo ninu igbimo awon agbejoro ti won koko gbe siwaju tele fun Adeyemi oro ki sibe pupo enikan ki si je kile o fe iwe iroyin punch fun toni ojo Tuesday na lati lanfani lati ri
1: o de je gbera pa bayi o diwo lakata eni ti sae lo lede wa Nigeria Siwaju Bola Ahmed Tinubu won ni baba won mo ti buwolu agbekale ibudo awon iko mo logun leye eleyi ti o ma lalewu iyen ni ipile Kwara en ti se gomina won ni ipile Kwara Abdulrahman Abdulrazak o na lo salaye oro be o won ni ibudo iko awon mo logun o na ni o si ma lalewu iyen ni ilu kan eleyi ta mo si omu aran jo ba bile irepodun na lo wa o ni ipile Kwara nigbati gomina won wa n gbosuba kare fun eni ti se are le yi fun emi ife eleyi ti an fiyan si ipinle won o se lalaye pe awon omo osise ologun ilede wa Nigeria oni won ni won se ise takutakun o lati idaju pe eto abo kaake ilede wa Nigeria oduro re ninu atejade eleyi to bo sita lati akata gomina yen lana ti se ojo segun tuesday koba to ni wa ko ja segun ota kareyun di ni o onise ri igbese yi yo mu ki adiku kode ba awon karamba ni eda kan le to je pe iko akonona ti oda ni won awon karamba ni eda eleyi to je pe iko agbesumomi o na ni won se nigba to wa ndupe lowo eni ti se oga agba patapata fun ile ise ologun le yi yi ogagun waid shaib o se lalaye pe awon igbese papapa eleyi ti en mo ngbe lori awon isele alagbara eleyi to ba waye yo tu je ki oro gbogbo to ni se pelu ile ise ologun le yi ko tu fese mule ju bo ti wa tele lo gomina abdulrazak nigba to nte siwaju ninu awon oro pe eleyi to gbe kale ko sai dupe o lowo ile ise eleyi to ngba re lamo lori gbogbo to ba ni se pelu eto abo ati awon osise ologun to fi dori awon osise eleto abo to ku leita ati ile ise otele muye ile ise olopa leiti ani dojo ojumo ona ni won gbogun ti awon iko agbesumomi awon iko tin ko lu ni lona ti oda ati awon oniwo odarun mi o wa se lalaye o pe loruko ohun ati loruko ijoba tin be nile yi ona lawon dupe pupo lowo eni ti se lo lede wa Nigeria fun ileri eleyi to tun muse o tesi waju pe bi iko eleyi to je ti iko awon mo ologun ba ile lalewu yen ni omu aran ni ipinle Kwara aje bi pe awon iko agbesumomi ati awon iko akonona to lagbara won tun rogonu o tori pe ife afewe oko wa nkan be o na ni oro won yo da iwe royin the nation lo gbe laaro toni oje ewe karun ibe lo kale si
0: a si nti ese waju sugbon eja dodo omo sansan bi owo omo like owo gan popo popo abi nbola fe polowo oja ni kete ta ba ti wa de pada lateka polowo oja itesiwaju ti futedoroyin yo ke tun ma gbe siwaju e ku kale

0: Eric and Cola. Explore your freedom.
1: Mo tun bere. Mo le ṣalaye mo panilerin lakoko apejọpọ itakuroso ri la molebi mi.
2: O ti ẹda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse.
1: O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itọwo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
3: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adun chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe.
0: Flash FM 105.5.
4: Alright, akin kabo pada si tesiwaju ti fun te doro yin kan ni omoluabi ta wa yi splash 105.5 eja lo si abala kilo ti joba apapo orilede Nigeria lati akata gban ajo tin ri si bi ori ojo ojo ojo se ri o nile wa Nigeria Hydrological Services Agency wani won ti gbe ikilo lojo meje bode bayi bi ekun omi o ti fe lalehu ni awon ipinle ipinle kan laarin akoko kan si akoko kan ni orilede Nigeria ta wa yi koda awon ipinle meta din ni ogun 17 state laarin ojo kokan le ni ogun osu keje si ojo ketadinlogbon osu keje ta tun wa yi bakan na na fi ni ki omo Nigeria ki won le tete dira daada to ba ngbo ma wo ran dira daada o pelu ikilo ti won fi sode yi lati le je ki awon omo orilede Nigeria ki won le mo akata ye bi won ti se mo bi nkan ti se lo si loju ojo o wi pe lawon bi ti omi ti sose si o eni ti se oludari agba fun ajo Umar Muhammad lo se paya oro yi lati pase alakale ilaniloye ati igbani ni imoran lori re bo ti se waye ni anode yi lara awon ipinle ti won wo sakun wi pe o se se ki ekun omi ko ti sose ona lati ri ipinle ti Adamawa ipinle ti Bauchi Benue Borno to fi wo ipinle ti Edo Gombe Imo Jigawa ipinle Kaduna Kano Kebbi Nasarawa ipinle Niger Ogbeyin to fi wo ipinle ti Plateau Taraba, Yobe, ati ipinle ti Zamfara. Gege bi Muhammad ti wi oro si waju si. Nibe lo ti salaye wi pe afara oju omi ti Saminaka ti o nbe loju odo ti Karam iyen ni damu ti waya won ni o ti kun koja labi ti gbedeke ibi ti won ti ma wo sakun pe eleyi o ni bi nkan ama o ekun re o ti kun koja ala pelu eyi o sese ki asele re ko bi nkan nigba ti won bere sini wo sakun e won ni awon aye awon ipinle ipinle ti awon woye re yi o se pataki o si se koko fun awon eyan lati tete dira lawon apa bi ti won so yi tori ijoba akoko eyin na le mu iwe iroyin ti punch to jade fun toni ojo Wednesday kewo sakun bi nkan ti se lo lapa be ama o dede ki ojo laarin ojo kokan le ni ogun si ojo ko eta din logbon osu keje odun ta wa yi bibe na ni a ti wo sakun re ni ori bi won ti se agbejade re be na ni a si tun lo ago ki lohun se ti gba wo mo orilede Nigeria lati tete dira saju tele won ti koko soro sibe wi pe ni awon ipinle kan tele o edira nbe na tele ngba ti an ti koko gbe jade ni ojo kenla osu keje si ogunjo osu keje ta wa ibakana bi won ti sapeju awon ipinle ti won ti lo sese ki omi o bo loju sanma ko si fe bi agbara inu awon ipinle na ari ipinle Adamawa ipinle Akwa Ibom Anambra Bauchi Benue ti wo Borno Cross River Edo Enugun Imo Kaduna ipinle Eko to iwo ipinle ti Niger ti Plateau nibi ti won ti ni won ri ekun omi lapa be ngba na kolohun ko ma so wa ko si ma saanu fun wa
5: ami ati ami o da to ba ri be wa je awo iroyin kan le to jeyo lati nu iwe iroyin the nation fun taaro toni won ni eni ti se oludije si ipo are ninu eto odibo eleyi to waye ninu agbarijopo egbe awon agbejoro orilede wa Nigeria iyen Latif Akodesan ona na mo ti salaye o pe ide are o to won ti fi ki eni ti o je eni to jawe olubori nitu nibi eto odibo won pe oku orire won ni eni to jawe olubori ohun ona ni o mo tewo gba isakoso lowo eni ti o je pe are e ti o fi po won sile iyen Maxi Afam Osigwe ta wa le ni tan so nipa re yo oyin kan sola badejo okunsoya en loruko ti je nigbati akode yo tenu boro ti o si ma pa bi yabedun re o onise ri eto idibo le to wa ninu egbe awon agbejoro e tin be je ke jade o le de wa Nigeria o na lo je pe muse muse re nko ko da muse muse nigbati o ma sapojuwe eto idibo ohun onise ri eto idibo to wa yo hun ta ba so wi pe eleyi to buruku jayi oni be gele o na ni eto idibo ohun lo se ri o nigbati o mo wa fi esun eleyi to ni se pelu awon ohun kankan eleyi to fojubade ninu eto idibo ohun o se lalaye pe ogoro awon agbejoro eleyi to je pe won ni anfani lati di ibo ohun o na lo je pe nise ni e foju tembelu won o tesiwaju ninu awon oro eleyi to gbe kale o pe se ri ilana eleyi ti a fi gbagbe eto odibo ohun kale o na lo nilo atuse eleyi to gbongbon le lori nigbati o mo tesowo waju o ni eni to jawe olubori o na ko lohun so nipa re bi ki ba se ilana eleyi ti eto idibo ohun to fi nwaye ninu egbe awon agbejoro jake jade orilede wa Nigeria eleyi to npe fun igbese kiakia baba so nipa atuse onise ri eni ti won kede re pe o jawe olubori ore ehun ni o koda dola dola o na ni o mo je ore tinu tinu eleyi ti awon jo je iwe iroyin the nation lo gbe laaro toni sugbon ta ba tesiwaju ta lo sekete eni ti se oga agba patapata fun le se olopa iyen Olatunjide Isu won ni o mo ti kesi awon osise eleyi to je ti osise agbofiro nile yi o pe e wo ke tun wo bi awon osele alagbara kan ba waye tes lanfa ni ati se aseyori lori e gbodo sun lorun mo e tun gbodo tepele mo ise asekara ni o ki eto abo nko ko le fese mule ni jake jado orilede wa Nigeria oga agba patapata fun le ise olopa Olatunjide Isu o na lo yoju oro un sita o nigba to nse ipade pelu awon oga loga lenu ise agbofiro nilu Abuja awon ipade olososu eleyi ti ma waye lana ode yi o se lalaye be wo leyin ti an ti ri awon omo lomo niyan loniyan ati awon akeko won ti ti ri won gba nipinle Oyo ko si an sun lorun mo baba so nipa eto abo papa julo nipinle Oyo ati awon ipinle to ku jake jade orilede wa Nigeria o oni ile ise olopa o na lo gbodo tubo ma tesiwaju ninu mimu ki eto abo ko fese mule ati lati sise po pelu awon ekaleka eto abo ki owo ise ohun ko tun le ba ya o wa ro gbogbo awon orilede wa Nigeria pe e wo oro to ni se pelu eto abo nile yi ajumo se gbogbo wa ni o tori pe awon orilede wa Nigeria o na ni ile ise olopa ti ma pariwo e tatatan se ti gbo won pe ohunkohun te e ba ri to ti ja wi pe o fe mu ki eto abo ko ma mehe e tete ma fi tu awon osise olopa leti ki won le ma gbe igbese to to ati eyi to ye o wa n pe fun lo siwaju ini ninu ise osise agbofinro le to se lalaye pe ifowosowopo laarin araalu ati awon ise leto abo to ku yo mu ki eto abo nko ko fese mule ju bo ti wa tele lo ni e fe mo to tun ka di iroyin ohun e lo taratara si oju ewe kerin iwe iroyin the nation ke gba balance e nbe
4: oya o eja tu dodo bi nbola lekan si ka to pe lowo oja olorun lo ni ori be ki se yan awa na nfi yen dupe fọlọrun ni
5: oluwo se
4: oya o ja pe lowo oja lekan si no

0: ama ki n kaabo pada yin yo seun o eyin ololufe gbogbo ti e duro ti wa gbagbagba
1: thank you
0: e ja ni so ni be ka ton bere sini dabole si ti yin ke mo fetiko loloko ojo kan eni ti se alakoso fun oro eto abo ni orilede Nigeria jagun feinti General Christopher Musa ni anode yi ti se ojo Tuesday lo fi owo gbaya wi pe ohun gbe igbese ile ejo o tako eni yowu to ba nbe ni di iroyin wi pe ohun ti kowe fi ipo ohun le gege bi alakoso fun oro eto abo ni orilede Nigeria wi pe digbe lohun wa o ohun si wa lenu se fun orilede Nigeria lowo yi oni koda ohun o gbo si ohun o si mo si ko si si bi ki bi ti ohun ti so iru oro be wi pe ohun ko iwe abo ohun ko iwe sowo si akata re orilede Nigeria wi pe ohun fi ipo ohun le oni lowo yi ohun o gbe igbese oro ile ejo o lati pe irufe eni be bo ti eje wi pe ohun o monitor ohun ohun o si mo nti en fe gba ohun o ma anfani ti won fe ri ninu royin eleje eleji ti won gbe sode kakakiri lati se awon omo orilede Nigeria lona oni lowo yi Christopher Musa ajagun gbeban tini to tun je alakoso fun oro eto abo ni orilede Nigeria lo sipaye oro yi ni kete to pari ipade alatilekun mari pelu are orilede Nigeria kete ti Musa to bode bayi oni o si de si akata ile ise are ni ago ago meta o lo wakati kan ninu ofisi are Bola Tinubu ko to di wi pe o jade sita lowo ago merin be bo se jade bayi sita lawon oniroyin gbaya na gbe gbohun gbohun si lenu wi pe minister sir agba wi pe ti ko we fi pole se kini o wa bade pelu pade te se oni nibu ohun o ko we fi pole ohun na ngbo be se ngbo ina le ohun na ngbo wi pe won ni ohun ko iwe fi po sile ni bo lohun ti so laaye wo lohun ti wi ibo lohun ko wi ohun sowo si oni ko si ntojo o digbe lohun wa lakosi lohun wa bi iban ohun o ko iwe fi po kankan sile ama o ohun setan lati gbe igbese ile ejo lori eni yowu to ba nbe ni di iroyin eleje yi lati si awon omo orilede Nigeria lona lori iroyin wi po ohun ko wi fi po le nibo na ti ngboru royin be e ko la ko leko o e ko ikola awon niroyin eleje na fe ko la un seko lo lo bayi gege bi Christopher Musa bo ti se paya royin na sita former Nigeria o
1: o da to bodi be wa ja lo si ipinle osun tori pe agbarijo pe egbe kan eleyi ti won pe ni non governmental organization the coalition of civil service civil society organization for good governance o na ni ati ro eni ti sai lo lede wa Nigeria Asiwaju Bola Ahmed Tinubu lati ri daju pe awon rogbodiyan alagbara e to njade lati gboro oselu yen ni ipinle osun o na ni ko fe na re jo debi pe yo lo ti ipinle na wo ipinle eleyi ti o je ikorita wahala yin ni ta ba so nipa eto idibo eleyi to nbo lona o nigba ti won so nibi ipade awon oniroyin eleyi to wa ni ikeja nilu Eko lana ode ye okan lara awon adari egbe ohun iyen Declan Ahikere o na lo mo se lalaye o pe agbara ajoba apapo o na lati daju pe ko si wahala tabi rogbodiyan kan eleyi ti o doju ipinle na bole awon agbarijopo egbe ohun won wa ro ijoba apapo ilede wa Nigeria lati daju pe awon egbe oselu gbogbo eleyi ti ba nbe nile yi o na ni ki won ma wa lalaafia ko ma si rogbodiyan kankan o won o sai tun kilo fun won o lati idaju pe ki awon eyan ko mo mo se asilu agbara papa julo ta ba nso nipa eto idibo eleyi ti o mo waye ni awon ipinle gbogbo nigba ti won mo sapejuwe ibi ti oro de duro yen ni ipinle osun won se lalaye o pe latari eto idibo sipo gomina eleyi to fe waye ni ipinle osun oro ti di ewu nbe loko longe leyi to si je pe longe gangan fun ara re o duro tikara tikara bi ewu ni o won o sai tun fi esun kan latari bi o se ni eto odibo leyi ti o waye ni ojo 15 osu kejo odun ti a wa ninu eye o na ni awon oro kan ti nbode o leyi ti

0: Oke tinti luwa la wujo iroyin ri daraya nle yi Adirunke Adesola oluri sport man gbe wa debe anytime any day jawo si on Splash FM 105.5 Ibadan awodi tori bara lori yeni likiliki tori kefun tun lo mani ginigi si ni o oluri sport tun ti pada ila poto e o ni wo tan
1: Oda eni temi Adirunke Adesola olori sport Ibadan kama vinga mutu today lati ma jayin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni jayin le o ti shojo eni kan kuje eni gugu are eni ma yan funu ewo eni sawuregi e wa ni bo si okunkun aye okay esin galo e ma fo e da murawa
0: de mo tun gbe de Ibadan kama vinga tun ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa koja ogun seju looro okutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday Tuesday Wednesday atojo eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se mo gbo ni jawo si

no ba fa no ba keep a dey argue pe this is not the best oh oh lo lo le mi you go explain tire ayin na ma wi pe kan ni mo lo abi se chochocho and show working zin ara working zin o na nkan te si ri didani lekwa na ida lekwa na ile ita fin je akoko ta fi jagba ta fi je baba baba wo the father that father their father the mother that also mother their mother kan ni omo lu abi na e mu lo banki e fi gbo e seun o e ku dide a tun mo ri yin ba a peju se yi tin bo e mo pogun odun ra pe lodun to nbo e lo mura le yin ti wa ri pe kini yo ta lenu yo dun gbo kan o da Ejem bo soju opo cash e star 347 1004 star 1 hash ti wo ba ti cash e bo be ko cash e kaka ki sapa ko fi cash cruise kini moni ko mo se moni o mo cash e ki sapa yen mo ba le e ba ko mo ba cash e o ki sapa ma cash ki sapa ma catch up pelu e oni lati cash e star 347 1004 star 1 hash enta jori e ba wa la bi odun meji di logun o da kun ko mo kan lu cash e kuni tule kan damu kuni naga mu soro moni de monu Star 347, star 1004, star 100. Odun meji di logun soke. Ohun na le e o le ta cash e. Be si re. 500 naira pere ohun na le fi ta. A si se yi ko to. Iye la ro to ni. Oro won be le biba. Ile tin fe yin temi. Awon ba se ta si ni o sha tonu. Owo yen ni o se jade si yen la pa bi. Okay. E se ro nu royin. E la ro to ni. Ture pa tinu royin to ni se pelu re daraja ori odo. Ohun na ni ma ti mu tori team Nigeria. Ohun na ni royin ti jo di mimo. Bi pe won ti se tan o. Gbogbo e. E to si tin to. Ki didi Commonwealth. Ko bere ni. Kan si de DJ ohun loruko abatomo ati temi mimo e mo gba pe awon ti Nigeria

Amosunate ogbontarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo salagbata e ti ko ba si yi pada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re.

0: so orile imo kago kin to wole irona mu se agoya e kale ni bugubie wacha ikoni ide ye ni bugubie ti gbe lanfani ati ma gbo mi fun tale ye je jo lori eto ye la pe a fe eto ohun krona
1: ori mi gba
0: si fun gbogbo sowo olohun oba olutu mare ti mo pe lase eledua lo se to nbo ni mo win jejo mo nda wi pe ojo mejo latun kade
1: awotele
0: aso jejo ohun su ni opo ojo lu se be to ti ro ti ile ti fi mu ni ru isele na lo se be to ti se ka ka kiri lutu mare ni o je si nkan kan ta gbe fun si nkan kan ta se ta fi tayo awon kan inu lai lo se be to da wa si titi di akoko yi yen ni ki bi mo se wi ni jejo patun pade laleye olodumare gbo gba be o fase se igan lo fun alanfani ati tun se pe kin re ki fun taleye je gbogbo ope tohun iyin ati ogo ni fun olodumare eledua ise o eku gba gbogbo wa o
1: ogun eni to bi ni anso ti won
0: ki gbogbo nigbiyanju lataaro isa soke sodo tohun ati se be lanfani ati ri aje mu jeun fi aje se nkan re gbe nkan re se loke epe olodu mare oni fi wale
1: ota gbe niko
0: igbiyanju wa oni jasasan lase olohun obo olodu mare
1: ya se bi somo
0: Eledua mo waju ba yin ba ti bere eto yi fun tale yi e ba wa pe be ti ma nse o Olodumare mo ju ba yin o ju ba gbogbo alagbara yi patapata porogodo alagbara ti nbe nu ategun nu omi nu okuta ni korokondu hole gbogbo bi agbara se be to farasin si mo ju ba yin fun tale yi e ji o su mi se juba gbogbo wuli tun gbe to yi fun tale yi pastors pastors tun gbo mi fun tale yi juba yin ejoju mi se juba oluso agutan tun gbe to yi fun tale yi juba gbogbo afa tun gbo mi afa tun komo ni kewu afa tun fi olam damolekun ari se kondu kondu juba yin o ejoju mi se o juba ile mo pe patapata porogodo
1: imu se kagidi
0: ojuba yin ejoju mi se isola
1: gbogbo
0: ololufe eto yi jake jado wa si se wipe eyin sese darapo mo wa fun gba akoko lori eto yi kin kaabo sori eto ta pe ni imunika ko je agbo orun asebe eto ta se be fi mo tora wa ba ti rin loke epe wa sa kiese mo tun bi opolopo eda subu loke epe
1: eni ale
0: mi sele tun toka imu to ni ka ti o je agbo orun asebi wa fun wa lori eto yi ni o gbodo ma gbo eda duro si kan ni splash 105.5 fm bo wa se je darapo omo mi fun gba akoko bi mo ti wi lekan oruko mi o yi pada omo ba Mukaram Adedot.

abala abala won ikilo la fe manji de to lori eto yi ni bi ta ti man se be ipira wa sakiyesi tarawaji ara wa leti awon ta ki lakase to si se be to gbe opolopo eda subu nure ajo loke pe eya bere pelu abala yen ta pelu mi ikilo

0: abalohun ikilo ye ati man se be tara wa ji bi mo se wi saju lekan tori opo eda lo nrin nu aye yi opo eda lo n gbe loke ipe to si se wi pe ailakasi to won aile akiyesi to won afiyesi na lugun to n baro won ja tori won moju to awon kankan ni mo wi pe aye n be ni tooto to mo n se eyan be ni tori ko si isele kan to n sese da loke ipe ohun ti mo n pari e na ni wi pe ise aye ni o won ba pe aye eyan laye idi sure ti mo se mo n tenu mo fun wa lori eto ye wi pe okunrin laye o obirin laye omode laye agbalagba nsi laye mo mo wi fun wa na bakan na wi pe omo a mo jaye fun baba e baba a mo je aye fun omo oko a mo jaye fun yawo yawo papa si se be mo je aye fun oko e lopolopo igba ohun to ba sese nikan ti won du sotun ti won du sosi enikan wo wa laabi kan senikan enikan se nkan kan to ku die ka to seni keji won ba bere abi ti won ba ru eni be ni ipo ikerora a pe ewu bi aye baun de eyan lo n toka si eyan laye idire to se gbodo sora nu rin ajo yi loke ipe bawo lo se rin ajo ohun bawo lo se rin gan lati opolopo aimoye odun seyin ijakule ni telomin ogojo orun lelomi o te atejise si mi laaro ana yi ogojo orun larabirin kan te atejise si mi ohun la nkan bayi bayi koja dadi ejo edakun e mo wo ohun ran bayi ara mi bu maso duru gonjo bawo lati se si popo je asun kile o mo na patile mo ko ti je ndide lori imusun na lo tun tin te orisirisi atejise oni olodumare ise ti mo gba ni bẹẹni bawo lati se si o komo komoro nigbẹyin gbẹyin eyan ni eyan la ba nbẹ omo niyan ni eyan laye to n fira won lakalaka o si mo n tẹ fun wa tẹ mo wa leti naa bakan naa pe isesi ati iwuwasi lọpọlọpọ igba ni lohun ti ọpọ ẹda fi n se laabi sira won o n lati mojuto o se pataki pupọ mo ki o n lọ njo ni mo pe mo deju le mo deju mo si ki o n lọ njo ni na mo pe sora fun ero ọkan royiroyi ti mo n soyanu eleyi ti mu ni ma roro kiro ti ki je kuri eni o to awon to ri ati to ri o ti fi ọpọlọpọ sinu wahala o ti je osise o ti je kopọ to ye ko gba patun gba pase ibi ti won ti ko egun sowo ti won ti ma fi gun ti won pa won ki leyin ibe na ni o tun mo sasagba sula lo tori ero okan e to buru to be ge ni be ni o pe ko sora fun insinuation nigba na o ki wa nlo deju ti mo wile kan na wi bi ose meji ni ko mo deju le daada be ni di mo gbagi yi o pe be na lo se nife to mi o si pe ko pe gbogbo eyan le eyan buruku mo so ngba un na mo mu gbogbo eyan le eyan buruku ogun kan to tun ja opolopo eda lolo ba tin soro yi niyan gbogbo eyan lo lu bi eda lodo e mo pe mo beere le kokan enikan wa kan si o enikan se kini kan to ku die ka to enikan se nkan kan to n se bakan to fe mo mu kan lo fi wa ki wo to gbe igbese buruku kan ti o tun fi di aburu ti o po si ani o beere wo kudigba to ba sese lo beere pe dadi e wo mi wo lose yi e ti riran si mi ki se yen nikan eni toro jo pawo ati epo yi na o pe o mo beere lekokan ti e beere o se pataki pupo bi ogun gba to tin ja elomi inu to si ntori e gbadu amo gbera sanle o pa mo gbi soru kakakiri bẹẹni adua ti gba ni sooru amọ ohun to ku ni wipe eni to n se saka fun eyi ko ko beere ni lagbaja o n se bayi o ku die bayi ki lo sele kohun na o le wi nkankan ki wa n lọ lori eto yi naa mo pe mọmọ kunu bẹẹni lára àwọn àkòrí ohun ìkìlọ̀ ni bẹ́ẹ̀ni mo pé má mọ kunu mọ kunu ó ṣe pàtàkì púpọ̀ mo sọ síta àwọn nǹkan kan tó ń rí iná wọ́n wí kan ke gba jare olu bi eda mi gba jare nlo fe ko ke ti o fi dekun iwa labi be ni o si wi fun anjo ni mo pe o ko kini kan ti le bo npe ni title na lohun topo lopo eda gbe kari be ni kimi ti ri iyan ri ti ki salai mo se salamu alekun era sa e pele sa ton ti be ohun to npe to pe ro tun be nu esi mi o ma buru jojo amo emi a mo bere o tun se bayi ki lo de to se ri be o sakiyesi bayi ki lo de to se ri be eyan ni be ni eni bi po laye ni toto gbo eyan na ko lo mu leyan ibi o eyan re wa be ni tori bi elomi tun tin sara opopolopo obirin lo je single mother pati soro yi yen ni pe iya ndagbe opopolopo obirin na lo ti overripe ti asa momo kan abi blade yen ti overripe abi o ti dagba to ku ti yanyan kan o ti yo lade lori ni momo mo nwi abi o ti overripe bi momo ti mo so lede bonu gba na abi o ti dagba to ohun ti be ore nikan ti o yan ti obirin be ba ngbe to yi fun tale yi gbo kilo yi ogbon agbon tu tohun ti pe daju so gbogbo eyan pe eyan na le yan bi gbogbo okunrin na ni ko shop kaaka kiri gbo mo po obirin mo sara kodo po obirin ti se be o ti gba lemi e wi pe ko le sokunrin re kan mo loke ipe na ni o fi lade ori di ba ti soro yi eni telomi ngbe pelu e to nsun to nji pelu e lojojumo loko to njade to nwole to si nfi toro kobo le a tun mo ro lopo igba ninu lukun aya e mo ro wi pe oku sokunrin re kan mo ha a si se be titi pelu ro iroyi okan buku yi a si tun tari iru okunrin be sita nigba igbeyin okunrin kan to wa pelu yawo atawon omo e na ni o tun se be ti o tun mo so mo kakakire ohun a tun daye fun won niru dile be awon a tun bere si para church mo lo le mo salasi kakakire re gbadua pe obirin kan ti de o ti o dagbe yawo iru oluwa e ba mi ba wi DJ Spider Love loju oje eja lo ta ba parade a tesiwaju e ku kale e ma yi kuro ni kan ni Splash 105.5 FM Mumbawa
1: Splash FM 105.5
2: mo tun bere wo le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe
4: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

abala yi la pe ni ba mi tan soro mi ta pe lanfani ati fi to wa leti bo n to ba ni se pelu fanfa laare eyin atenikan ori oro ile oro owo ati bebe lo enikan dukoko mo yin fere yin je tabi fowo lagba yin loju enikan wo wa ko to lagbegbe yin enikan se nkan kan to ku die ka to abeyin ti e wa bara yin ni korita ko yi mi mo ti waju o se lo teyin o se pada se la pe ke fi to wa leti labala yi ta pe ni ba mi tan soro mi e lanfani ati darapo mo wa lori eto yi lati wa wi awon nkan kan to ba de yin ati ru eni be po abi nkan kan ti e ba la koja te fi bara yin ni korita ko yi mi mo se fe ki gbogbo omo Nigeria o gbo se opopo la ti se be ta ti gbe wa suri eto yi opopo eri na la si ti mu wa pelu eleyi ti won ti fi to awon eleyi ti awon eyan ti fi to wa leti ta ti gbe igbese kan abi omi ti oro na si ni iyanju kon te ko ni lati se re number yi ni ke pe si 070-6-6-2-3-5-2-6-2 Number 10 lanfani ati pe wa si niyen fun tabala ba mi ton soro mi yi 070-6-6-2-3-5-2-6-2 Teyin ba wa lori Facebook, aba lori WhatsApp,

0: etuka le ni ale oni kaagiri agba nlaye etuku dede woye kaaki duniya yi o eyin ti return of Gbenga Adeboye ni ngboro aye e mo tuku akoko yi bawo ni odo yin sala fi amu ba yin bawo ni gbogbo nkan o family yin ko yo da fun alagba lowo Olorun Olorun ba mi kuni fi wa sile o Olorun si ni para leyin gbogbo wa o Nje e tuka abo sori eto yin eto wa ta pe ni gbemi debe ni ale oni pelu ololufe yin return of Gbenga Adeboye na ni ale mi na ko Olorun ba mi na lo pe ko ri be e tun gbadun Olorun lara mi loni e tu ku Olorun je lara mi e tu like Olorun lara mi o e tu fogo Olorun latara mi lale oni gege bi Olorun ba mi se da mi creativity Olorun ni music awon eyan mo bere lowo mi wa ni nbo mu ti ri gbogbo ohun ti mo nlo yi isi Olorun ba mi ni o Olorun lo fun mi se yin ati mi ati DJ Spider na la jo wa ninu ile agbara ni ale oni DJ Spider mi owon ini wa o ti lagba lowo Olorun o si won odomode olorin abi odun omo re abi George abi City gbogbo eyin te ti mo eto yi kaaki agbaye kaaki duniya eyin ara mi olufe te ti mo eto yi lana ko to doni la pe ni gbemi debe o kunle ani fowo se o na lo lotu eto yi ba ni lapa abe won abefe e wo mi e mo pori eto yi o na lati mo npe awon eyan to wa ni ajule orun ko se en te enu lajule orun ti mi o ni number re lowo e mo wo pe bo mo se ni amo ni number gbogbo won namba kaluku to wa lorun ni nbe lowo emi return of Gbenga Adeboye yin boya namba baba yin abi mama yin abi ore yin kan abi oga yin even ke ti gbele landlord kan ri ke wa gbo pe landlord yen ti ku e fe mo boyo wa ni ajule orun emi kini ni oba yin pe
1: iwa o
0: ikile wa na ni abala akoko lori eto yi iwo ore mi to ngbo mi lojo tito ni Iwa egboran ti nbe lowo re hun Iwa egboran ti nbe lowo re yi se ko ni ko ba o bayi Iwa egboran won so fun won ni kini yo da o na lo si tun te pa mo na lo tun se yi o won kilo fun won ni irin to rin yi won ni ko pe re yi o na lo tun rin yi se sepo fe ba ya ara re je bayi Aigboran o ni wa tin da wo laamu won kilo fun won la koko lagbaja mo se ru kini mo o ta mo do mo se mo o o na lo si tun te pa mo lati mo se se n to se kan fi le oku oni le okoko yi won le gboran o ija ni boko re ba ti jade nle gbogbo awon ara adugbo ni won mo n ba ja won ni to ba ti ru so mo n gba ya bayi ipa gbogbo ara adugbo ka omo o mo ba won eyan ja ni o na ni o se njo kini ana ta won te rent le lodo won fi le odanu nle o oko yawo won ni ago mo te mo mi mo le ni won wole de ah asiko ti won wole yi oda bo ba lo bo so wa ara awon ara bi nko ti an si omu tan ni ejo wa robu ni aye o mo ni si omu iwa egboran yi ko mo da enle baba wo li o iwa egboran tin bolon se nso fun yin pe ke ye paro gbowo lo wa awon eyan mo o na le si tute pa mo ah mo wori mo se lo o mo paro ma anointing mo paro mo pepe lo mo paro mo ruko olon lo iya to je o nbe lalujan na indo di o atenu gate na ti mo no je wa so fun o ati ile aye ni kaluku ti mo je ya ise re mo je ntan o iwa egboran ti nbe lowo re iwo mo yi ogboran si baba re lenu ogboran si ya re lenu o fe ba ya ara re je ni gboro si baba ati ya re lenu onle bode oni ganja o ganja to mumumu to na re o fi pe re mo ganja to mumumu ti rin ajure o fi balance mo o kan lapa o kan lese o amarin ajure ti di woko woko ese kan irin ajure kan loki ikan lole o wa nti rorin ah ganja to muni oni nda ye re laamu fi ile won ti so fun o tele ri ikilo wa la nso fun o lale oni bi o se ri lapa be yen na niyan e ja lo sinu ale ni lorun ni ale oni tori akoko wa ale ni lorun so se

0: e ka bo si abala leni lorun abala ina la ti mo npe amun to wa ni ajule orun mo ti so fun ina lekan ko se nte ni lorun ta ni ba yin pe ibi le ti mo boya mo ti lo wa bi won ti ni owo ale mi lo lu fun won tan mo tun gbere mi nde olungbe nga de boye mo tun godu oloji mi ndode agbara mi ko agbara olorun ni se gbogbo aye lo nya lenu pe bawo ni fun won tan se wa le aye princess mo dupe o mama seun eni are yes lale oni e mo pe wole a mo ba yin pe daddy yin to wa lorun a ba yin pe mama yin to wa lorun daddy yin ti lowo mo wule kan ra re baba re lowo lorun pe daddy e iwo na pe wole ko pe daddy e biri alafia daddy e wo okay won se wo sin won ni kin lo soju oja na fo nkan ti e tin ringi ngba nba wa de la toju oja nbo pe daddy e lale yi mami eyen o gbon mama re e ja loju oja DJ Spider mo nbo
1: Flash FM 105.5.
2: Guy, why you dey smile like this?

0: E kaabo pada kaakiri agba nla yi kaakiri duniya eyan lolufe Return of Gbenga Adeboye yi awon eyan ti wa ni oju opo eje npk awon to ti wa nbe na won fe gbohun dadi won to wa lorun elo e kale
1: e kale
0: oruko yin ati bi te tin pe wa yi
1: oruko mi olupo ja jonpolo
0: lati bo
1: lati
0: Ondo State Ondo State le tin ba mi soro yi
1: bene
0: ehn ejo ta le ni ni ajule orun
1: ejo a te fe pe nkan ni very olandu owo je olo se nbe
0: baba olandu owo orin ni daddy nkan lorun
1: se won mu ko mo
0: ah awon ati fe la won mo lo nyo fa o ta ba ti lo assembly won fa o ehn so
1: ejo e ba pe baya fe gbowo a fe gbowo ile lowo e
0: lowo ta ni lowo lando owo so mo lando leyin ni
1: ah bara yo ma ju kan lajo wa na
0: eh
1: ti wa lo ko to lo eh
0: ah ah oda mu ti gbo Orlando a ejo e ku on di radio yin tabi ke pa radio yin ejen ba yin pe baba Orlando bayi o tin ring hello sir baba Orlando owo e ka le sir e wa lafia mu wa jari mu wa splash fm mu se program lowo bayi awon ara ilu yin ni won pe wole won le ja won lowo le ko to di pe dagbere fun aye won na si fe gbowo n lowo yin bayi eni e wa lori fun pelu mi o ye baba bon la ndo wo soro
1: hello baba
0: ngbo
1: ah o ye ko down
0: no e le gbo won emi nikan le mi le gbo tori mi ni mi ni agbara ti mi mo nlo ajule orun ti mo mo nbo baba won le ja won lowo le
1: ere to si last to wo le
0: won ni ere te ah eni suru sanrale seyin sanrale lowo ti yin ni
1: awa ta ma gbowo ita ni awa ra ya ma gbowo ko to ma sere lori stage
0: so owo yin le wa nbere
1: o mo fe bere
0: baba de so pa won je ni body lowo okay baba won ni ere te si last ko to ri pe olohun pe yin sodo won le sanwo ta fa won won lowo yin la won fe gba eh won na ma fi fun yin ni 2.5 million
1: ba la je le gba
0: ah won na mo fe bi ah baba ija si ba won o se ri gba okay bo se ma gba niyan won to ba ti di 2 pm lola losan won ni ke lo si bibi era grand ya won
1: ah mo bi ton ti won ti
0: ah won baba won la won mo bi ti sin si o eh won ah won ni be nikan la won ti le pade yin won ni e lo si bibi era grand ya won la won ma wa moto jade lati nu bibi era grand ya won a ma gbe 2.5 yin an tun ma fun yin moto te fi ma gba wo lowo awon eleri
1: e ba gbo e ka wa gba ni station yin
0: iro e mo wa si station ti wa e je nbere Orlando bo ni won tun se le gba won lawon le se step yen okay won ni loru oni se ngbo
1: won ni party je won le wa jere ni ta wa ni party
0: Orlando se le wa latorun wa siri won lawon le wa won lawon le wa
1: okay o ti da aron yin ti won gba yen
0: okay ko si problem esin
1: e ku eto wa gba du yen
0: esin gan ni sir thank you sir esin eje n fi number sita ni ale oni fawon ololufe wa ti an fe pe daddy won lorun mama won lorun ore won lorun ko se en te le pe lorun iru eni ni isan pe Orlando owo tori po mo ilu won ni won e le pe barista eyin omo opo ni badan hello e ka le oruko yin
2: ah baba de matthew lati olonda
0: lati olonda ta le ni lorun
2: ah alla o do po ti de
0: melo la fe ba yin pe nisin
2: la wa da ko gbogbo won re
0: iro o e kan da ko enikan ni o a le pe gbogbo won tan
2: ah ani ya
0: olohun asha nu ma yo iya le ni nbe omo ilu o ni mami yin hello omo ilu mama yin iseyin kini won mama mi yin si e ma da ko mama yin won ma fo ko mama yan sogun si yan kini won ma won si ya kini
2: yoru ni ko pe yi
0: mama ru ni seyin mo nbo ah mo mo mama yin ah nje mo se ti mama yin se lorun ni isin Mami yin se doctor in heaven. Doctor.
2: Ah, doctor.
0: Olorun gbo.
2: Oya doctor olowe bi won elewe omo.
0: Iro elewe omo kini great doctor in heaven. Won se gba wodu kan gan lana ni emi mo ba won se MC nibe. E je n pe won. Abe ni lo ke pe won.
2: Ah, ani lo.
0: Oya e je kin pe mama yin. Ma ah, yo ya yin lenu nisin pe ma pe won. Eh, mo mo won. Mo mo won gan o tin rin. Hello ma, the great doctor in heaven. Ekale ma, akuna wa na. Bo la wodu te gba. Era mo, omo yin kan lo pe wole. Oni rule ntan le aye tele. Mo ni ah, e ti di doctor lo ni rara o. Kini kan kan kan. O ba lo nfe kiyin. Oya ma ba mama re soro. O le gbo emi nikan le mi le gbo tori mi ni mo mo communicate pelu won.
2: Ah, bo wa ni ba aya.
0: Kiki le fe. Ki le fe gba lowo momo yin, ki le fe gba.
2: Ah. Eh, ari di owo.
0: Elo le need.
2: Ah, dawa eno dawa ni 40 million.
0: 40 million. Momo won ni se le ri 40 million fun awon. Eh. E fun kabiyesi Olorun. Mama na won fun yin 40 million. E kira yin ku orire. Mama, bo ni o se ri gba. Eh. Okay. Bi o se ri gba niyan. Eh eh. Mama yin ni so fun yin pe be se ri 40 million gba re o. Se n gbo daada. Won ni se mo bi tan sin awon si.
2: Ah, daada.
0: Eh eh. Mama ni ibi ti an sin awon si un. E kokko tun be se. Te ba ti wa tun se. Ojo te ba tun se un e wa ra nkan. Te le pin fawun eyan te le sadua si pe kolon musara ba won o e wa fi sadua fun momo yin momo yin ni ngbe ba wa debi ti an sin awon sin bi an tin so fun mo tin so hun won wa la won o drive oko jade lati bere grand bi tin won te sin awon sin awon si gbe 40 million fun yin cash bayi se te ba ri won se ni sa
2: okay
0: all right e seun momo yin lo so ba hun mhm. Yes, ta lo ti wa nbe. E je n pe phone number sita 0706949300. E gbo le kan si 070 e je n gbe ti bi ina mo nbo. E lo di kola yi, o ko ti yin ati te tin pe. Ah, Mr. Alaba, e ka le sa.
3: E ko ni se yin, ko ni se mi.
0: Ami Olorun Edumare.
3: Oruko temi ni Alaba oko yawo e ba bi ji latun ju olomi.
0: E seun gan ni sa. Ta le fe pe lorun.
3: Ah, ah. E ma pe ba mi.
0: Daddy yin, omo ilu won daddy yin.
3: Omo Ibadan.
0: Omo Ibadan ni ile Oluyole. Iwe awon Ibadan da. Eh eh, mo ti wa ninu iwe awon Ibadan. Ninu iwe Ibadan. Ki loruko daddy yin?
3: Majo baje ni amawo si.
0: Baba Majo baje ni Ibadan. Eh? Mo mo daddy yin. Mo daddy yin nje mo se ti daddy yin se lorun ah mo mo won lorun
3: nje daddy yin se lorun
0: oni ni so fun e ma won ti won ma nse ise alagbede
3: ah ise ti an se loju aye nanu
0: ka bi ise olorun lodumare alagbede n baba yin o wa je great great alagbede the great agbedes ba ti mo kun lorun ni great agbedes
3: ah ba ki won dada
0: so se n ba yin pe won se ba mo soro
3: ba pe ba mi ngin ba won soro
0: eh eh je ba yin pe baba yin lale oni o tin ringi o tin ringi hello sir e kale sir baba lagbede eh Mr. Alaba won wa lori ko pelu wa won fe ba yin soro o ye mo ba daddy yin soro won gbo
3: hello ba mi ma jo ba je
0: won gbo
3: e mo ku akoku ni waju ri orun o
0: mhm
3: gbogbo orun ko ja ba nje lorun ne ba won je o
0: ah ah won gbo won gbo
3: ani akiyin ni ba mi o
0: won lo seun won lo seun won ni oko egbagbe awon o won ni gbogbo igba awon be leyin re o won ni yo ye o won to ba di jojimo yi se n gbo
3: jimo yi otula
0: en yo jimo otula won lolohun ti pese fun won ko to di jimo won ni kora se nkan ranpen tori awon ko pin fa awon eyan
3: o da o
0: won na fe tari ibun ko kan si o
3: Ada o. Eh, Olorun so ajinna
0: lo. Ami Oledumare. E se o Mr. Alaba. Eh eh, won lo daro o. Won lo sun layo oji layo o. E se won e ku fe wa sa. God bless you Mr. Alaba. E lo di call like.
4: Hello.
0: E kale.
4: Hello. Hello.
0: Hello, Ekale.
4: Ekale, sir.
0: Oruko yin ati bi te tin pe wa.
4: Oruko mi ni Malik Oba.
0: Malik Oba lati bo?
4: Lati Ring Road, Iyanadi Oyo.
0: Iyanadi Oyo ni Ring Road. Se ile eyan Olorun ni.
4: Mo le eyan Olorun, mo ni iya, mo ni baba.
0: Ta ni ka koko ba yin pe?
4: O ba ya ke ba pe baba mi.
0: Daddy yan mo luwo daddy yin.
4: Ah, igbira ni o.
0: Igbira, yen lo nu we awon igbira street. Mo ti debe. Ehn, kini o ko daddy yin?
4: Ah, Malik ni.
0: Malik. Eh, I know this person. Momo daddy yin gan. Momo. Inje. Momo daddy yin je mo se ti daddy yin se lorun.
4: Mi o ba je to je lorun.
0: Panipani ma won ti mo se panipani.
4: Panipani.
0: Eh. Panipani ti awon ti mo panan ti le banjo.
4: Wallahi.
0: Daddy yin lo da complain panipani le lorun. E se pe boya on sise gbo osun ni tun san salary awon eyan o. Mm-hmm. So injo wo ni office kan ti esu ko injo na bi daddy nse lo pa na be nu
4: ah olorun ta gbo lo ba to bi
0: allah wa gba sin ba yin pe daddy yin sin ba yin pe won
4: e ba pe daddy se ba pe daddy ni
0: mm-hmm. Yin pe baba yin lale yin na ni emi kini ni pe won ah emi mo ni o tin ringi se n gbo bi sin ringi sin ringi hello sir
4: hello
0: e ka le sir ano mu wa nle aye ina kokun ojo be ni e mo pe se yin yen ben omo yin lo n pe mi lati lu odo yin ni gbira o ye ki daddy yin
4: hello baba mi
0: won gbo
4: eh ko so wa nya se yin baba yo
0: won ni lo le fe
4: hello mo ni di 50 million
0: 50 million hello ba o ni o se ri 50 million gba bo ni o se ri gba okay. Se e gbo nkan ti daddy yin so.
4: Ba mo gbo.
0: Daddy yin ni fe yin gan. Daddy yin ni ona te fi le ri 50 million gba leleyi o. Won ni so fun yin pe to ba ti di where is it nbo? Pe se e le tele mi wa si ajuli orun ke wa gba.
4: Ah, be ori wa lati ko yi o.
0: No, ke se pon fe pa yin e le ku lai lai forever. My ti re ni yo. Olorun gba. Bo le ti fe gbangba yin. Okay. Ebi te baba yin gba lo le fun mi ninu 50 million.
4: Ah, te ba te ba gba a jo se dogba.
0: Dogba baba yin na ngbo o gbogbo aye ngbo bayi o. Baba oni ke nbo ngba. Okay. Ehn. Daddy yin ni ke n so fun yin pe te ba ti sun lale oni e ma gbo e ti re ni o. Daddy na o yo si yin lago meji la loni.
4: Ah,
0: won ni ke ko account yin, gbogbo account te ba ni, won ni ke ko sinu paper ke wa di sowo yin sun bayi. Won to ba ti di lago mejila, awon yo sin account yin la won kokko bere. Tan ba ti bere account yin te ba ko wahala ni. Be ba ti le ko bayi, owo mo wonu e prak ti o fi peye million te bere.
4: Awaje
0: ni o ni sun gba bayi. No, e mo gbo ona te fi le sun lele. Be ba se n ko ti ko ibni sin kin to pari program. E ko account yin sinu paper. E wa di mo wo. Oh, baba ti re ni o. Oh, ma saida.
4: Orun ni gba towo omode.
0: Orun le gba towo tin. Orun le gba towo tin tori pe baba yin ni nbo wa. Bo se rinu. E seun. O dabo. Ko si ronu kankan fun gbogbo yin e wo mi e mo yo ni yin mo pa yin lerin daddy yin nkan to sonu hello ta lo wa me
5: e kale
0: o ko tin yin o
5: ola lo ko mi lati olunde
0: lona gbo pa
5: ah
0: okay oda se eleyan lorun ni
5: be
0: ta le ni lorun
5: daddy
0: yin
5: no daddy
0: mommy okay daddy mommy okay sorry daddy mommy omo iluwo ni baba mama yin ogbomoso e try ke soro soke ilu awon doctor ni ogbomoso okay ilu awon akala omo ogbomoso kilo ko daddy yin
5: ganiu
0: mama daddy yin o inje mo se ti daddy yin se lorun
5: no
0: se fe mo hospital marun ni baba re ni lorun
5: ah
0: titi n toju awon eyan lo hospital
5: ah bo
0: iṣẹ́ náà ń gbọ́n ti délé ayé mọ̀ páwọn àti àlàó akálà ti pàdé lára owó tí akálà fi ṣe gómìnà ìjọsìn bàbá rẹ ọgbà ńbẹ lọrùn bàbá rẹ bá kọsibítù bàbá rẹ ti kàwé lọrùn ṣé ń bọ pé wọn. Oya jẹ́ ń bọ pé dádì ẹ̀ o ti ń ringẹ̀. Hello sir, ẹ kalẹ̀ doctor, ẹ ra sir. Ọmọ yín ni ló ń pè mí láti ògbómọ̀ṣọ́ ó lóun wà ní ògbómọ̀ṣọ́ só wá rántí yín lálẹ́ ó ní kó ń pè yín. Ẹ bẹ́ẹ̀ ni sà ọyá kí dádí ẹ. Wọ́n ń gbọ́. Wọ́n ń gbọ́. Wọ́n lọ́jọ́ kan pẹ̀lú. Kí ló sọ? Hello.
6: Hello sà.
0: Mọ kí dádí ẹ bèrè tó bá fẹ́ lọ́wọ́ bàbá rẹ.
6: Mo nílò.
0: Ó lóun nílò owó. Èló ló fẹ́?
6: 2.5 billion.
0: Kí ló sọ?
6: 2.5 billion.
0: 2.5 billion. Okay. Nínú 2.5 billion yẹn tí dádì ẹ bá fún ọ ní 2.5 billion lóru lónìí kí ló kọ́kọ́ ṣe?
6: Máa ṣe nǹkan gidi ni.
0: Ó ṣe nǹkan gidi. Okay. Bàbá olóhun nílò 2.5 billion. Okay. Wọ́n ní ọ̀nà tó fi lè rí 2.5 billion gbà rèé o sọ̀ ń gbọ́. Wọ́n lọ lọ gẹ́ẹ̀tì fọ́tò àwọn lọ́nà méje. Ọ́gẹ́ẹ̀tì gèlè ọmọlóòkú tí òjò da patí wọn rú márùn. Wọ́n ní lẹ́yìn ìyẹn tó bá ti wá gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pẹ̀lú fọ́tò àwọn pẹ̀lú gèlè ọmọlóòkú tí òjò da patí wọn rú márùn sílẹ̀. Wọ́n lóru ọjọ́ náà. Eléyìí ti kọ́ọ̀tì o. Hello. O ti lọ. Ẹ jẹ́ kí ẹlòmíì ò tún pè wọlé àbẹ̀fẹ́ ọ̀kín jámọláyà àbí èpè mí náà kọ́ ọlọ́run bá mi ló pé kó rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ní ń gbénú mi sọ̀rọ̀ olúfún ọtá yín mo tún padà wálé ayé ẹ̀ tí dá nǹkan kan mọ̀ ọ̀tá mi wọ́n ti gbé tí wọ́n ti bá wọn ó ti dolúworo jí wowó. Ẹ wò mí ẹ lódì kọlà yín.
7: Hello.
0: Ó kọ ti yín o.
7: Alátagọ́ ni Olúndé ni ìyá àfin Tàfíkì ni o.
0: Ìyá mi ìyá àfin gbogbo àfin yín kọ́ ń bẹ̀.
7: Ọwọ́
0: àwọn ọba. Alihamudulilayi Jesu ṣeun eriwo ya o ṣeun. Ta lẹ ní lọ́run?
7: Bàbá mi ni o.
0: Ọmọ ìlú wo ni bàbá yín?
7: Orílẹ̀ òwú ni o.
0: Ọmọ orílẹ̀ òwú ìlọrin ìwé àwọn òwú. Òwú. Èmi àtẹnìkan sọ̀rọ̀ lówú ní ìsinyìí o láti ọ̀run. Kí ló kọ dádì yín?
7: Sábìtù.
0: Kí lẹ pé?
7: Sábìtù.
0: Mo mọ bàbá yín o. Èèyàn ládàá ń bàbá yín. Ǹjẹ́ ẹ mọṣẹ́ tí dádì yín ṣe lọ́run o?
7: Kí wọ́n ṣe o?
0: Dádì yín lẹ́ni tí ń ta iPhone lọ́run. Ẹ wò oríire ti dé. Bàbá yín agbada náà mọ̀ wọ̀ náà máa ń dé fìlà. Gbogbo àwọn MK Abiola àwọn lọ̀rẹ́ wọn wọ́n jọ mọ́ ń sọ̀rọ̀ wọ́n jọ mọ́ ń yọ̀.
7: Ọlọ́run ṣe o.
0: Alihamudulilayi. Èló lẹ fẹ́ ṣé ń bá yín pe dádì yín báyìí?
7: Èmi ò ní ìdíjú 100 million náà lọ.
0: 100 million ẹ jẹ́ ti ẹ̀ kọ́kọ́ pè wọ́n. Ó ti ríngì. Ó ti ríngì. Hello sir. Ọmọ yín ti wà lójú òpó ó yẹ kí dádì yín.
7: Àdádì mi ẹkú jẹ mẹ́ta ọgbọ́n ní gbogbo nǹkan.
0: Wọ́n ní dáadáa ni. Wọ́n ní owó ti wà o yípe èló ló fẹ́ báyìí.
7: 100 million náà mo fẹ́ o.
0: Ó nílò òun nílò 100 million. Wọ́n ní sọ fún yín pé ìjọ wo lẹ ti rántí àwọn gbẹ̀yìn gan tẹ́ ti ṣe bíi patí fáwọn.
7: A rántí wọn lọ́dún méjì ti sìn.
0: Wọ́n náà rántí ọdún méjì sí sìn. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní àwọn òfin yín 100 million.
7: Ọlọ́run sórí mi sọrí.
0: Wọ́n ní ọ̀nà tẹ́ fi máa rí 100 million gbà rí o. Wọ́n ní tó bá ti di Friday ti ń bọ̀ lọ́hùn-ún. Wọ́n ní kẹ́ ẹ lọ rèé ṣe nǹkan ìpèsè oúnjẹ kẹ́ ẹ pín torí àwọn. Wọ́n ní alẹ́ ọjọ́ tí ẹ bá ti ṣe. Wọ́n ní tí ẹ bá sì rí sí Friday òun náà ìjọ tó bá ti wù yín. Wọ́n ní ìjọ tí ẹ bá ti ṣe kẹ́ẹ̀rí kẹ́ ẹ wọ aṣọ funfun sùn kẹ́ ẹ wá gbé fọ́tò àwọn sí gbá àyà. Wọ́n ní àwọn ò yọ sí yín. Sọ̀rọ̀ mi yé yín. Wọ́n láwọn wà farahàn yín. Wọ́n wà gbé 100 million fún yín.
7: Orí mi sọrí.
0: Alihamudulilayi.
7: Ẹ ti dolówó.
0: Ẹ ṣeun láì yọ da fún yín èèyàn dáadáa nìyá
7: yìí. Ẹ máa ń kí bàbá mi o.
0: Wọ́n á gbọ́ ẹṣin o ẹṣe o. Ẹ jẹ́ ń lọ sí ẹ̀ka ìkéde àti polówó ọjà tèmi àti DJ Spider. Ẹ já lọ sí ojú ọjà kálọ̀rì ta ọjà torí pọ́ máa lájẹ ni wọ́n dojú ọjà mọ̀ ń bọ̀.
8: Flash FM 105.5. We have a future. Attention parents! Is your child moving into SS3 and preparing for WAHEC, NECO, and UTME? Then give them the advantage that sets top performers apart. Exel Privacity presents the Accelerator Masterclass. The intensive holiday program designed to help students unlock the secret of scoring above 300 in UTME. Your child will learn from exceptional exam coaches whose students consistently rank among Nigeria's top 1%, and they will also meet high-scoring alumni who have scored above 300 and are returning to share their winning strategies. Classes begin August 3rd, weekdays from 9 a.m. to 3 p.m. Venue, number 50, Oba Bimbola Way, Felele, Ibadan. Online sessions will also be available. Call or WhatsApp 070-7017-7147. Check out our incredible records on our website at excelprivacy.com. Excel Privacy, where the top 1% are made.
9: Guy, we don't talk since you. Ha, make I go do my work, eh? We go continue this talk later.
10: Oh boy, you don't talk. How bad? You know the tire.
9: Now the new level be that, too. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
10: Brotherly, involve me now. Make myself the follow ya like you. Talk until you tire. When you day on top the new MTN sachet bundles, dial star 312 star 7# and press 2 to start to enjoy from 100 naira. Load

0: top of the dome.
1: Nkan to ba stand out yato.
2: Ohun na ma npe na. Ida gagare to yato si dagida. Ida gaga. Arabowo jalala eto lori ikani omoluabi Splash 105.5 FM Ibadan. Ti salaye pe amoyan na na o ta npe ni ere Ibadan.

ake aniku igama da lati sin lo won lo ti so pe bo n ba fe ku onu ko PSG to ba de je pe EPL o fe wa Liverpool ni o Liverpool fe ja omo gba lowo iko ti PSG ta ba so nipa Manes Akliuchi ki si Akliuchi o Manes Akliuchi agba bolu itele France wa woko sugbon ibi tin gba yen awon agba wo ya pa sibe bibi re nbinu lowo o alaye nbo kini gan o mo dupe o mo blessing agba bolu iko ti PSG ti fefe han lati gbe ku onu ko gbe agba bolu ti AS Monaco sugbon owo ti iko ti PSG fe san owo ti lo bi 34 million pounds ni won fe san iko ti AS Monaco to lo mo gangan o ni nibo lai se nu film lai zo ma ja awa o gba 34 o e lo fowo kun iko PSG ori 34 yen la won duro le pe melo ni ke idagba po gbogbo tin gba yi tori po je nu ko gbe agba bolu yin ni to ba denu ko to tobi o le mo le se to be iko Monaco ni o kan awa in tin gba bi na la fi ta omo abi sa fi tin o gba lodo yin ta omo ni iko Liverpool ohun ti gbenku le wole nti e lori agba bolu o fe ja omo gba mo iko gbe agba bolu ti PSG lowo Fifodin ohun ti fese re loju di odun 2030 ade won odun merin tutun mi lo towo bo bayi pelu ike gbe agba bolu ti Manchester City bakana awon lagozo ko ti Man City ti won so pe ti Rodri ba fe lo Madrid awon o le da duro won lawon o le da duro pe o ti sin awon ko un na ma lo to ba fe ma lo sugbon o agba bolu fun iko ti Lille omo ibi orilede Morocco yen ta ba so nipa Ayoub Buadi o ni ko Man City ni won nigbagbo pe awon fi replace Rodrigo nu ke bi agba bolu awon ki yen duro be to ba wa je pe agba bolu pada lo Madrid anfani ni o pada je fun ike bi agba bolu ti Manchester United ile ti won tin le orele Tchouameni kaaki lati bi jobi melo kan tori ta gbo ni pe to ba fi le je be orele Tchouameni ni o foriko oni o ya ku onu ko ti Madrid to rowo tin gba Madrid o nilo lati ta player to won kan le balance oju we eyin ma yo won ni e ganu le o to ba gbada di pe Rodrigo pada lo sinu ke gbe agba bolu ti Real Madrid gbo mi dada ijoba atalo ala Madrid nu eni Olorun mo lati orilede ti US ni Chicago ni Illinois baba Olorun ba yin Olorun ba wa gbe yin gaju bayi lo gbogbo te ni lokan daada yo kere si daada t'Olorun o se fun yin eni Olorun mo ni Illinois niyan ni Chicago Akofa san be ni TikTok bibi re igba yi lola ni Facebook yekini sa o wa Facebook fa lola Ahmed Oladiyan Kabir Kerembewu nu gbogbo ki adu Kerembewu ohun ati eyan omo mi Femi Abilam Oluwa se unan ben Facebook Sakaria je Sakaria Joseph Ojuola Abojola sini o ko Yoruba mi beyan ba fomo si lori bayi kan yan mo si labe ama soro pe ngba mi oke up Liverpool Adebowale Adepoju o na nbe ni Facebook won ya pa nbe ni o guest before Obakoya Ismail awon ti an Facebook niyan *347*1004*1# a yikoto yen ni event o je 25000

0: lati beyen ja sunwo waju bi iseju bi meji loku ta yi ko to baye o rashid kehinde olohun wa isola olu omo isola olasun kan mi awon ti an facebook niyan ti an wo wa ni facebook afis ademola oladele taiwo jetola na nbe lati muda keke abi mada keke de ni laye gun oleyo won ya pa facebook gan o adebo wale adepoju ogun yemi savio esoje kayode tunde ni facebook nu I want md ni badon clement abiye eja sonwo waju ninu iko ege agbabolu ti asna awon alakoso ko asna awon ileto ilera asna won ni injury william saliba to ni work up yen won ni o nilo lati sise abe si eyin to lo ndu ohun agboleki fun o ti je sugar junu agboleki fun e ba ti ki agbo fun ni isin ba da ko awon ewe te ja ni isin e kan si mi e jewe fun e gbogbo e fun ibugbo ti njo lenu leyin ohun ko ni yo mo o ti je sugar ju ni won ni o nilo se abe o sugbon won so pato igba ti o pada de in ti awon to rile de france so ni pe osu merin osu marun lo sun mo ko pada de sugbon won alakoso ko asna won so gba ti o pada de in tan kan so ni pe in to nse william saliba yen ko nilo pe o sise abe si bakan na iko ege agbabolu ti chelsea Alejandro Garnacho Garnacho o ti lo sinu kege agbabolu si Aston Villa bayi ko se medical loku loan deal with obligation to buy ni obligation won ni to ba se daada pelu awon nkankan ti won fi sinu deal yen ki se automatically ni pe to ba di opin sa ni won gbe tan o to ba se daada lawon adehun to jo wa laarin iko ege agbabolu ti Chelsea ati Aston Villa oni o so ojo ola Alejandro Garnacho to ba di opin sa bakan na owo ti iko ege agbabolu ti Chelsea ti won ko lo bakan na ninu iko ege agbabolu ti Chelsea nbinu lowo o agbabolu eleti ko ti Newcastle ti won so fun che Arsenal pe kan lo mu bi 80 to 85 million pounds wa iyen fun Bruno Guimaraes nje je mo pe awon alakoso ko Chelsea won tun fe jagba leyin igba to mo yen ti so pa Arsenal lo wo ohun ko nlo o to ti so fa awon alakoso ko Newcastle pa Arsenal lo won lo awon alakoso ko Chelsea won tun lo gbo na eyin won tun lo gbo na eyin ba omo yen so ro pe mo bo nbi ilo Arsenal fe fun o ilo won fe fun o Arsenal o lo lo bon ba lo lo won le nawo bi awon ti Chelsea ma bo afun oju yi to fe fun lo Chelsea igbo te n se yi e se ru e tele iya lo bade bibire okiki ola igba yi lola more blessing brother mi TikTok inu *347 *1004 *1#. Ajibade Ahmed lati Ipaja. Le Ayobole Kunu. Adegun Olugbenga Olamilekan Adeleke lati Sanjo. Awon ti an Facebook nu. Awon mi yan ya pa Facebook. Adupe lowo gbogbo yin o. Ima vi oje Peter na mbembe ajayi ba mi dele up Liverpool lati jiboye lapata. Isola olazuka mi kende ola di beji adedeji. Owo ele ti kwege agbabolu ti Chelsea ti won ko lo. Inye fun agbabolu ti mo ja yin tan lana pe iko Chelsea wa nbe. Ikwege agbabolu Man U awon na wa nbe. Ikwege agbabolu ti Arsenal awon na wa nbe. Iyen ta ba so nipa Alex Scott agbabolu yi won je agbo osi nbe o ti so fa won alakoso ko ti AFC Bournemouth wipe kini wipe won o ni fe se ehun loju ohun o ni fe se ehun loju ohun fe ya ku onu ko ti Bournemouth iko yen ohun ti ju agbabolu to le joko sinu ko ti AFC Bournemouth lo ohun fe lo sibi to ju AFC Bournemouth lo nta gbo lati odo Alex Scott nu owo agbabolu yi Chelsea wa scope e o ti gbo in ti Chelsea fe se o gbogbo ti Chelsea fe gbogbo ilana ti Chelsea gbe si nwaju o ti se tan ije ki Chelsea kan se pe gbe agbabolu ti AFC Bournemouth Chelsea ko £64 million lo odo Bournemouth Bournemouth ti da pada fun Chelsea. In ta gbo ni pe won ni ko AFC Bournemouth won bere fun owo tin lo bi £80 million lori ti Alex Scott. Ile to ti ni Chelsea lo n fe lo. O ti jiwo Arsenal sohun. O jiwo Man U sohun. Omo olomo o ti mo pe ati wo first 11 Chelsea yen o ni le po. Sugba Arsenal yo le o pelu n ta Arsenal ko se mi fidi. Lori ti Maxence Lacroix na. Oro tin debi to lapere bayi laarin Chelsea ati Crystal Palace. Ta ba so nipa gba ball won lowo eyin, omo bi orilede France yen. Ta ni number yi? Number to je 25,000 lasale inu ati jiko to ohun o. Ati jiko to ohun. Ehn. 081 lo bere number yen. 7082 lo pare number yi 7082. 7082. 7082 ogo Hello ekale o
1: ekale
0: o ikoni Splash FM lati npe yin lori ti ka se ti jaje loko dana lo ko mi
1: yes
0: ki lo ko yin bule wa yi
1: merci lati world
0: merci lati wo road lon gba wo le si play cash e
1: so die
0: e ti je gan o
1: mo je 10,000 eko
0: o ti pe nu igba won ti pe congratulations bayi e ti je 25,000 lale
1: e se bonifa
0: congratulations customer ki e wa ma pe yin bo se pe yin gba yen ma won ma pe yin bo yin se ma te yin lowo e se gan ma congratulations e se odabo ba won DJ Spider ti ni wa ma lo o ti ni wa ma lo Chelsea lo na o sugbon ki se Chelsea gidi awon Chelsea gilagba lona le pade di ku layin de oju itere Spider lo je ke gbo wa daada lapa be yen oga wa tun di olawo lolotu eto Alex Ferguson ti jade oloku dana lo ko mi e se ten gbo ikani ti Splash FM e se o dabo
2: Splash FM, Splash FM, Splash 105.5 FM, the integrity station.
3: Okile, Omile, Okile, Omile,
2: Splash 105.5 FM, the integrity station.

mo ki gogo olugbo mi jake jado ni gogo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi ale Wednesday ale anu ale to se pataki ale to se pataki today is 22/07/2026 mo ki eyan omo Olorun to logun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde mo ki yin si okan ninu awon ojo to se pataki to se pataki ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa ojo adua hanhan eni kan le wo niyan ninu ose ojo meta lo wa nbe teyan ogbodo fi sere ojo alakoko oni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isimi lati ya simi mo ojo agbara ni ojo Wednesday bi eleyi ojo eleyi lawon eyan mo lawon ba onigbagbo onigbagbo fun loko awon onisem baye fun loko orisirisi ni enikan bi bawo oni ni won pe ni ojo ru ojo irubo ojo ti won gbagbo pe teyan ba rubo ebon mo fin ebon mo da mo kiyesi iyen nikan ko oni ilawa gbagbo po joju anu oloje won mo so nipa Ash Wednesday anko anko agbara to membe ko mo ni won ati ojo jimo oloyin se ra won ojo mete ta ti mo ya le awon ajo agbara ni we are wasting time pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo Comfort Life Mission International eja wa gbadura meta ti Olorun ki ko ni wo ojo ni to je ojo anu yi e ma bo mo mi eja koko lo ki eni to je oji layo eja lo duba re eja lo gbadura meta ti ki ko si kin to so nkan kan loni nibo le tin gbo mi daddy nibo le tin gbo mi mommy eja gbadura meta ti Olorun ki ko eni kan da duwa meta meta ni sa to ba ti lanfani ati mo ba won gba ko si ni won kan yi gbadura re ngba na ni adua lakoko ladu ope ja wa jo dupe lowo baba mi ologun ajobo eyin baba baba e do bale daddy mommy e kunle wa mo ta se nbi to ba wa oni lo ni je

oye tewo bayi ah olorun ipe mi oni loju anu awon to fe fa anu kaye bi an ba se amile kan na je ka nu oja bo sowo won alagbara israeli olorun ti mo tu iteda ko jo mo bi oni ba nsanu mama yin gbogbo eyan ye kigbe baba mi o wa sanu mi oni loju anu ojo wednesday elelele bonasha awon afoju kan kese ti bi to mi ba wa omi re lo bu sinu cup omi to ba bu sinu cup wa wa mu omi yen o da mo omi to fe fiwe now gbogbo eni to n lanfani ati gbo mi gbo n ti mo fe wi o nibi to ba wo ya dide gbe body e wa ni wa ke ni bi to ba wa wa mo mo kigbe ninu adua yi wa ni eyin eru awon agba ti won gbe pamo si ara mi ti o je rona lo laye eru aye ni nje be eru awon agba ti o je kaye mi o sare ti o je rona gbogbo eru to dina mo mi ti o je ki rin nle wa ni bayi loju wa wi o ba le gbe body gan fo oke wa ni loruko jesus o ya ja bole kalalala babosh gbogbo eni to ngbo mi eru ti o di si o lara mo duro ninu jegbojegbun ase loruko baba to ma ti temi mi mo ni o ja bole loruko jesus o mama ma fi adua ise awe wa gbe owo le idodo mo duro ninu ase gbogbo eni to ngbo mi loni oju anu eru awon agba eleyi ti o je ki rin ajo o ya eti nbe ninu omi ateje re bo ba si ami lo woke loruko jesu mo ni ko ja bole in the name of jesus gbadua number 2 yi wa ke irinsi awon agba irinsi okunkun lara mi ti mo fi sise bi erin ti mo njeje liri a people notice that you go to work every day awon eyan ri yin saten lo bi ise lojojumo bo nbe ba tun de na onje ikaanu ni oni loju anu o wa ke ni bi to ba wa irin se okunkun lara mi to mu mi sise bi erin ti mo fi je je li wa ni loruko jesu o ya ja bole lara mi kala shampoli amanasha isipaya mo fi ngbadua yi mi oni lo kin da po pe o to mo pe wo mo ba wi gbogbo eyan lori opo onise ni o sugbon ko si aseyori kankan gbogbo eyan lo mo po kon propose si o sugbon ko se to duro lowo e won gbe nkan kan si o lara bibeli ni aya yo pa awon aleju won fi iberu bojo sa jade ni bi call of won wa ken bi oba duro si eyin alejo te nbe mi oni le dule ranti agbara isan alejo ni aini to ati aniseku alejo ni gbogbo ka mo ba ikorira pade alejo ni eja nla to luwe ninu omi kenkele alejo ni ninu ago re oko emi ti nwa bo lo po alejo ni ki se bolo se da oni e wa ke eyi alejo dada tem baby odi le dule e gbo ro oluwa loruko jesu e jabo le e jabo e jade lara mi loruko jesu so ngbadua sinu omi yen are you praying make sure you are interceding eyi yato sitan wa mi ni bi to ba duro si eyin alejo te jaye mi o sinmi eyin alejo te mu mi sise bi erin ti mo fi nje je ni eyin alejo to nko wo mo mi lowo mama kan gbo mi ni isin by system wa taja taja ngo ba dele a mo se hin hin owo pe mo lowo mo ki lo de alejo ni wa ni egbo itin be lara mi jabo jabo jabo jabo loruko jesu jabo lara mi in the name of jesus are you praying bon ti bibeli so ni jeremiah 33 verse 3 oni ke koni oso ke pe mi emi o si gbo emi o fo nla ati alagbara ti enikan o mo emi o si fi won fo ke ni igba merin ah idaji saaro la nse yi alaido osanda ba kwa bidosh alejo ninu ago yi gbogbo alejo ti o je ko gbadun aye re loruko jesu mo ni ki won jabo ki won wa bi won si eh wa gbadu eleketa abi elekerin wa kin bi to ba wa wa ni baba mi emi ti aye fi n ba mi ja awon kan be ti won fi emi buburu ba ja ah ni bi to ba wa jo nitori olohun ma duro soju kan bayi ah je kinu yara o mo po n gbadua a n se soru ni emi ti aye fi n ba mi ja emi ti aye fi n yo mi lenu ti n fi jo eyan loju araye ti n fi jo eyan loju olore ti n fi jo eyan loju alaanu mi wa ni bayi loluwa wi loruko jesu o ya jabo le ha awon kan bi o se make up to awon kan bi o se ngbo mi bo se sanra to awon kan bi o se ngbo mi bi n tin bayi laye mu won fi nkan si o lara ni o se miri
nigba mo lo ba baba woli kan bi e jo tori olorun sa mo fe invite yin si program ni ko ti e je nsoro oni boy bo se pe mi na ni wa mo ti kilo je sa emi atanta ajo lo aya mi ja woli yen be ni ogun pa ni da po e woli nla ni oni mi oni wa ha mo ni mo seyin tele se mo mi ri ni oni mi omo oni ani ni wa se mo ba woju mo woju en ti be nbe ngba ta ri nkan kan aba fe mo lo ba se fe mo lo oba ni wa nbi je nsanu e oni lo gbadua fun agbara tin joju mo ki le wi lo gbadua fun agbara tin joju mo sun kuku nbe ni bi mo se pada de nu church mo wa bi awon omo e mo roju adua le mi lori odun meta awon e ba mi toro agbara tin joju ti en gba fun mi oju e lo ti ro po je nkan oju bi tin bayi lo enikan ni ba wo ma se mo pe njoju nigba to won ba se leri fun won ti won ran ti mu se o joju eyin agbodo se leri fun didi se imakide ko mo mu se eh ti en ba ti so leri fun pe afun ni nkan bayi ti won o mu se ko sagbara ti njoju o nlo loju titi ko se ti nwu o eyin wa da bi alaisi oji lo didi aro ko se nto ti e so pe o se nbe yen won o ye owo ewo oja re wa bi alaisi won ti fi si o lara o se miri ni sa e ke kin laye gbe sara mi eyin aye soro kin le gbe sara mi ti mi o fi joju lodun olore ti mi o fi joju loju omo awon iya kan bayi ni awon baba ko ju bi nti bayi lo won ti di bange lowo iyawo won ma woju iyawo e bayi wa ke e gba oluwa emi ti nbe lara mi jade lodindi gbogbo bi ti e tin lanfani ati bo mi e ke oluwa mi o joju o leda aye o je joju ipepe to nbe lara mi ti o je njoju e gba oluwa jabo jabo jabo jabo jabo loruko jesus bo se ngbe body nkan sele oh my god oni loju anu ara nti o jawun eyan ra anu gbayi bi jan ka wa aye ba ko ti an fi yi oka o di dandan ko si danu abi ko jabo le ha eyan omo olombo le wa e ja gba kan si wa ke eyan emi olongbo eyan emi malu enikan ni kini je be ogun buku laye ni bi on ba n folongbo da o laamu tabi malu o si ni je be ibi to ba ti nsun to nlala to ri malu to ba gbadua ati je yo dise wa ke oh my god o ni aya yo pa alejo yo fi beru bojo sa jade ni bi ko lo fi won wa ke eyin emi olongbo eyin emi aja eyin emi enikan la jake bi beli so ninu Philippians chapter 3 verse 2 only beware of God aja ngbenu eniyan mama kan ko certificate e wa o so school to ti jade o so school to ti se master bo se kunle ni waju mi o ni egbadua iyen leyin igba ta jade lode o mo ba ni ekunle mo ti e ti fe mo lo oluwa ni gbadua fun bi mo se ni oruko jesus oruko jesus loju ese aja to nbe ninu egbo gbo gbo gbo mo ni jesus oluwa wa e laju mama mo ni certificate te le nida o gbe certificate e jade oni grade 2 ni mo ti bere leyin gba mo pari grade 2 mo lo sense mo lo se degree mo se master mi oni phd ni mo se lowo bayi mama yen so statement kan fun mi to dun mi oni ko si bi ti mo gbe certificate mi de laye won kan ra yo ti grade 2 won ni la won fi le gba mi sise won ni mo ti ni certificate ju school awon lo because education management lo se jade ni school oni won ni mo ti ni certificate ju school gan lo pe mo ni certificate gan joga to dale ise ele lo oni e wa wo mi o emi odidi master holder tin se phd mi lowo won san 15000 fun mi mo ni wan omo melo le bi oni mo bi oyo kan o ti pe omo odun mo kan ti ni ogun 19 years e wo ogun bo se le to mo ni oko yin ko o lo ti dagba eyin gan ti dagba mo ni kin lo wa le oni imo to de mo ni mami aja ni gbenu yin bi mo se ni ki n gbadua fun yin oni emi aja yin fo awon ogun kan be to le dase ninu ile afi igba ti woli baba otan imole si eyin olufe ni waju eni to ni aye atorun mo wi emi gan o le dogun yen mo wa pe awon omo church e je ajo gbadua e je ajo bolo nsoro fun mama yi awon ba gbo won adua soke a ba gba awe ojo meje gbako o wa mo to buruju leyin ojo meje won wa mu mo won fun ni ise lati odo joba won ni ko no di teacher o wa di teacher won wa fun ni level 8 naika mana shadali abadusa eke eranko abemi wo
lo ti n bo ire mi mole eranko abe mi wo ni oje ki yanu mi o sele eranko abe mi wo ni ndigaga mi wa ni egboro oluwa e jade e jabo le lara mi in the name of Jesus mama kan ni be se n gbadua nile o ni mi omo igba ti mo subu lu le gba o ase kan le kan na o ni ase ti bere ninu church o ni ati sunday sunday ni last sunday eke ni bi te ba wa eyin eku abe mi eyin emi ti n gbe ara mi eyin emi te fa la wa wo la lara re wo la mama ta lo ko si won lo mo le lo fa so mo le gori bed wa bo iwo to je pe be aba ni o o taji wa duru la ti o fi abi blade yan fa si o lara eke wa ki gbe eyin ku abe mi olongbo ni won ran si o wo bo se fa la si o ni gbo ara eyin ara ku abe mi ten gbe ninu ara mi jabole enikan ni pastor awon eyan koja lo jankawo ko won igba to kan mi bi mo se nbo bayi jankawo dabo mi ni o wa mo pe nu en la lanta kun gbe inu e ni odidi alanta kun spider inu e lo n gbe ki seta o le le jade aya yo palejo won fi ibe bojo sa jade ni bi kolo fi won wa ke eran ko abe mi tin gbe nu mi ti fa odidi koira won se onje fun oloju orun o si je mulamula o je dada o mo pe ran ibira opo lohun ise nkan fun o won gbe fun o ko wa sibi to de ikoira ni omo gan ti n koira e bayi tete gbadua ki won to mo pe o laje eke eran ko abe mi to n gbe ninu ago mi bayi loluwa wi e jade lodindi ina mu yin bayi loruko jesu jade jade lara mi in the name of Jesus.

0: o di ese ma teriba o di o fe teriba o di ona ewo lule ninu gbogbo aye awon eti to ngba mi mo ji mo si lekun ojo mo ji mo si lekun alojo ni o iba
1: ah e ka bo pada engineer oja mo mi lenu ko se nkan tan o ya gbogbo eyan ra baba nibi to ba de enikan ni eti eja joko eh gbogbo je ti njoko nko bi beli lo so be wa ke nibi to ba duro si wa ni baba agbajopo ire agbajopo iranlowo agbajopo anu ti o silekun gbogbo ilekun to titi mo mi olorun roju ele mi lori joju anu oro le mi lori loni ojo igbedide ojo anu ojo opo ojo iranlowo oluwa o oya ro le mi lori lati oni lo loruko jesu mo fe waasu angeli to duro ti mi ni ogba mo fe waasu angeli ti n ba mi soro oni mo pe aduwa yi tori pa won kan gba idande wa wa ke o fe dabi eni pe yi ni o je second to the last prayer wa ni baba mi ohun ti mo fe se tayi o je nse mo ohun ti mo mo se ti won o je nse mo lati oni lo agbara olohun wonu mi fun mi ni ase je nle se o fe ri na won o je ori na ase oja bo si olara laipe yi o fe mo rin won o je orin o fe gbo waasu won o je ogbo o fe lo car won o je olo o fe je landlord won o je oje bibeli ni jesu olugbala nigba to pe ogbon odun o si nje bi a se npe wa ni baba mi je nje bo se pe mi omo baba ni mi nipa igbagbo ninu kristi eleda mi o nti mo fe se ti aye o je nse okun ti o je nse o ya jadanu bayi aye mi gbagbara se nto ye ko se o on gangan loro yen angeli ti fun mi aye mi gbagbara se nto ye ko se aye mi gbagbara se nto ye ko se mama aye re gbagbara daddy aye yin gbagbara o gbogbo eyin student ti n gbo mi aye yin gbagbara loruko jesus aye re gbagbara ase ti mu be
2: hello baba mi o emi ni omo ijo yin lori afefe lati ilu dublin mo ni kemi na wa dupe ki n dupe fun ore ti olorun se fun mi ema ni kasan idamewa ore majemu everything ni mo san so mo dupe pe olorun fi mi sile last week en so fun wa e pray fun wa ni a ma ri owo mo sa gbadura yin but mi o focus si anyway because mo ro pe mi o le yan to fe fun mi lowo ni bi ko si mi o le yan to fe fun mi lowo ni bi then meanwhile mo ti file fun tax refund ni fun 2025 but to my greatest surprise one nigba ti mo file fun one ni mi o due fun anything in fact ni gan mo sun je won lowo so o ya mi lenu pe bawo ni mo se je yin lowo mo san tax mi kan to ki salary to wa kan si mo wa ti yo tax mi so on sha ni mo je won ni 1000 plus over 1000 euro eyan de kin je won lowo so to cut the long story short chef to my surprise bo se di last week ni yin mo kan ri email won ni pe mo due fun so amount pe in the next few days my credits mi pelu owo yin mo koko ni because mo ti koko pe awon agents kan ba mi file fun awon na file fun won sha clear debt yin pe mi o je won lowo mo de won san 200 plus fun mi be 200 over 200 euro mo san fun mi so mi ti gbagbe ese be but gba ti mo ri message won about people yin sere ni abi won mo kan ton so ni pe awon mo due fun 1400 euro fun as my tax refund for 2025 so monuki kama wo on ti pe mi believe on ti to yin about owo account mi so but as the lord will have it bo se credit mi ni owo yin ni yin o 1400 plus euro o ya mi lenu ojo mi loju gan ojo mi loju inu mi dun mo de ti san idamewa mi immediately thank you so much sir God will continue to be with you. Ese gun be se nto wa sonu. God bless you sir.
1: Gbogbo eyan na phone e soke. Wa ni baba mi o. Je ngba pe ayo. Ja lati odun fun mi loni. Oni loni je ma gba lati. Gbe phone yan se ti. Gbogbo eni to ti gbagbe re ni ilu to jina ti ilu to sumo. Won a pe o sori ago loni. Ki wa se pe won pe o nikan o wa jade fun o. Wa dupe loni. Loruko baba. Ti omo ati ti emi mimo jo je mo po san idamewa transfer oni loju anu bo ba wa ni idamewa wa rubo anu se lojo wednesday oje ojo to unique so gbogbo yin te ni idamewa te fe san bi oluwa se nbe ti emi nbe lai ati ore adua mi gba eyin wo le gbagbo padua yin gba loni ojo anu
3: account number church ni eje nfun yin 1966 36 38 73 1966 91966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin oba si wole elo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade
1: gbogbo eyin omo ti won bi loni gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin oju anu oju anu loruko baba to ma ti temi mimo ki olodun ko ro le olori wa je eyan laye in Jesus name happy birthday long life and prosperity and not only that oni ni mo so tase tase igbeyawo yin oni tuka mo so le kan na igbeyawo yin ko duo dale ke gbadun igbeyawo yen ka won mo yin fola yin toro in Jesus name happy wedding anniversary in Jesus name oya gbe omi adua re mo ya si mimo fun o loruko baba to ma ti temi mimo omi ko di eje Jesus damu omi were pelu Psalm 24 tete lowe
3: enikan ni woni mo fe so testimony 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin.

0: Hello, Kale. Kale,
1: sir.
0: It's Orisa. Nati. Omiadio Sake. Okay. Yes, sir.
1: Okay.
0: I want to shag Billy Uncle.
1: Okay.
0: Three hours. Atoni ko tuti ya. Ya bi jamani in London. Hello, mama mi. Hello ma. Etori ma. Eh. Mungbo. Mama, esoro soke dada o. Hello, mungbo, esoro soke. Okay. Adam. I'm here. Alafia ni. Raji fe wale o fe wale ni bo ojo to ro yen eko lo ka mo. Ojo yen po eko lo ka mo. Oni o dop si po gan, o dop po gan. O dop po gan. Idi ti o fi. Okay. Ah. Can you answer that? You. Hello.
1: I'm
0: Better. lagbara ro buku to nterin
1: o de dere mo to sele
0: ben sir
1: seri obirin o
0: ben
1: ko gba ni agbelebu re seri to le fi segun compressor to ni lara un awe ni to ba si opin na ni to ba tin gbawe e ri pe tin ba ti gbawe to ba ti tobi wakati meji gogo system are o lo le be
0: ben
1: to ba tin gbawe kini to ba ni fi oko e o to ba tin gbawe gogo kini e yo se dede e mo fe ke mo kini kan te ba robin la koko iwe ti omi o fi wa yo yato ele keji iwe bi o si wa yo yato to ba de le keta kojo mi kojo kan ni gbara ni o mo gbona adana embo ni adi la be ri kilo be je so bi ri ko fa mese ta e laarin 21 days yato si pa nje ba nje la fun anje fufu anje kan na dan dan baun so di eleyi ko se suru pelu oko e e ri pe ni sin awon bejo re wa tan be mi tan se ari ban se ri tan ba lo ba won mo mi lo bi won do ese won mo staga le ni won le do dabi alara e si di pe spam gan ni tonic ara oni doctor ti benu ara jo ba tin fail e lo bi ra to ba tin fail inu ara olu oni gbanu aye polo se se o se awon spam kan sinu ara ko je fun ojo ale fun tonic to ba e jade lomode olu o sun ekun lale Bato bole tere dan wo. Ti o ni gbanu aye are. Ko si to le lo mo to le mu mo. To ni polo ti se sibe red meat. Polo se wa si o to e pe to lo n gbe konu. Ko gba lagbali agbelebu re. Ko mo yan le mo folo nbe o. Ko so ko igidi nbe o. Awon ologun wa yawu yawu ni nbe ta ni se o. Ko mo da se re le. Ko mo da omo re le sai lo o. Ko mo gbawe. To ba gbawe le ko kan. Ala ru sile won bara won dojo ale anu olu ala se olu yo wa pelu
0: e mai lo baba eni pe awon pe spam kan wa ni agwara alele yan ti mo lo
1: ni jo lo ti da wa lo ti da spam yen esa ni ko le jade odojo ale se wa ri sina ti an ba wa se ni so mari tabi ni bo fe yawo to ba se a se e ri pe ko to di po dojo ale no go ti mo pe kan seun
0: awon baba yen mo teleyin ba tan mo rin tan mo teleyin
1: awon eh ti ba so mo bo ti won a de dari mo bo so be na ni yo jode ota ni ojo ale lo wa fun o ne nkan ta ni de ba pe aye daru gan e ba ya won si ma baba jon ta ma ti ba ya won se lekan won kan so mo pe ya won bi mo ni won tun bo wa lenu nbo mo ba won leyin odun meji ni won to se mi ki wa lo le to ba so mi gari ta mo yo mu ni ko ye ku ri bayi ko mo gbawe odo ojo ale ko mo gbawe to ba gbawe gogo compressor ara re yo mo lole ko so pin na ni to ba tin gbawe yo mo lole won ko olorun lo fun wa ki se pa wa la didi mo lori to olorun fun agun ka mo se no benu kuradi be olorun je agun le ayo
0: mi o
1: si adura wo gba
0: amen.

0: Okay, sir. Onjana.
1: Kini to ba de gbe bi bi. Ise wakati meta.
0: Wakati meta.
1: Gbe bi bi
0: ye pa. Yo le so pe ko tun to.
1: Ah. Boya wo gbe de be ni emi o ti won bi ti lo si
0: ti o. Na ti o ri ko to. Alafia o.
2: Koni baje leto ogori afẹ. Koni baje koni.
0: Ah. Eto ni spam kan be ara lara ojo ale le yan ma nlo. Abajo tan baba wa won ri na tan. Won ri na won o logo won o lo glasses won o lo kankan titi won si rin sako sako agba lo je ki won sai san ah o ga o